0: Ayan o. Oh.
1: Pwede tayo kuminta kasi walang ulan ngayon. Medyo chill lang.
0: Maganda-ganda ang panahon ngayon, di ba? Buti na lang.
2: Tama!
0: May tama. Si Obet Madrina, buti na lang.
1: Nag-exit na.
0: Nag-exit na. Oo, buti na hiya. Buti naman may kahihiyan ka pala,
1: buti
0: Obet.
1: Buti na takot sa'yo. Buti ayan, tinakot mo.
0: Eh, akala ba niya, eh, uurungan ko siya.
1: Kung hindi mo pa silinghalan yung bagyong yan, ako di lalabas.
0: So, di ba, eh, kaawa-awa ang ating mga kapamilya na hanggang ngayon ay hindi pa nga nakakabangon sa pagbaka sa kanilang mga tahanan ay babanatan mo pa, Obet? Ha? Mabuti. Siner mo lang. Oy, nandiyan pala kayo, magandang-magandang umaga sa ating lahat. Si Doris Migornia po ito, syempre, kasama ang aking katandem, the one, the only, masarap ang pagkain. Robert Antimano. Mano, Robert, hello.
1: Good morning, Miss Beautiful. Good morning po sa ating mga kapamilya. Hanggang 9 in the morning tayo magkakasama dito, syempre. At mga may init na issue pa rin po ang ating inihandang pag-usapan today.
0: Oo, parang nababasa ko sa mga mata mo na para ka nang naduduling, partner. Mm-mm. Dahil doon sa mga panyanyari.
1: Ilong-hilo na kami sa mga
0: diba?
1: Figures, pangalan, lahat na.
0: Oo, eh, mga bagong pangalan, meron na naman. Yung iba, bastos pa eh. Diba? Kaya medyo tumayo si Senator Rafi. Diba?
1: Nalileto-leto ang mga senator sa pangalan. Tsaka, eh.
0: Hindi lang pala natatapos doon sa mga piyato, sa mga chichirya. May mga appliances. Ano pa susunod, diba?
1: Ang classic din, partner, diba? Yung mga kaapilido ng mga senador.
0: Oh.
1: Kaya imagine mo, yung pala magpapatayo kay Senator Lito Lapid
0: ayun
1: para magtanong, diba?
0: Kaya nga, biro mo yun. Si ano yung kay Risa Ontiveros? Ka-birthday pa.
1: Ka-birthday niya mismo, yung Ontiveros.
0: Paano kaya, paano ginagawa yung partner? Mga troll yan? Mga troll farms? Mga ganyan?
1: Hindi.
0: Ano?
1: Ang sasagot sa'yo ni Gina Acosta, hindi ko po alam yan, wala po ako sa ground. Inasign po ng Pangulo sila Chika. Siya po ang in charge sa security ng Vice President. Siya po inasign ni Vice President Sara Duterte.
0: Ayan, yun. Oo. Meron na lang i-tick box. Hindi ko po alam. Tick. Wala po ako sa ground. Check. Muro gano'n na lang.
1: Sabi nila Senator Tito Soto, ayoko na sa sagot na template. Sabi yun.
0: Dekahon.
1: Mm-hmm.
0: Sino nga nagsabi, si Tulfo ba Dekahon?
1: Oh, tapos si Tito Sen din, di ba? Tapos a blind follower, parang ganun. Kasi nga, kahit mali na, go lang siya ng go.
0: Correct. Parang minsan meron, maaawa ka rin sa ganyang klaseng sitwasyon ng mga tao na hindi mo alam kasi yun buong kwento. Sigurado tayo na mayroong isang buong kwento yan.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nakikita natin ngayon, ay eto lang.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga sabi ni Alvin, parang bitin.
1: Bitin.
0: O, dapat ibuo natin ganyan.
1: Oo. Bukod buong. Doon pag buo mo yung bolang kristal, partner, di ba? Doon sa kwento niya kasi, kapag tinatanong kasi siya ni Atty. Ligutan, hirap na hirap mag-Tagalog, hirap na hirap magpaliwanag. Pero nung defense na, di ba?
0: Bilis.
1: Bilis. Good, dire-diretso. Pansin mo din naman, mapapansin talaga.
0: Anong sabi niya?
1: Kaya sabi ni Atty. Bak, teka. Bakit pagdating sa defense, ang bilis mo?
0: Kaya nga, oo, daig pa si Comelec Chairman George Erwin Garcia.
1: Hindi, baka nahawa kasi nato si Chairman Garcia kahapon sa Senado.
0: Ganyan ba?
1: Hearing sila kahapon.
0: Uy, namimiss na natin yan, ha? Medyo...
1: Busy na sila, eh.
0: Busy na sila.
1: For barm partner.
0: Oo nga. Pero ngayon ba meron pa ulit sa Senado?
1: Ang alin, impeachment? Meron. Tsaka bukas.
0: Pero hindi na si Acosta.
1: Hindi, natapos na si Acosta. Yung dapat na counterpart niya sa Office of the DepEd. Sa DepEd, si Fajarda. Kaso may sulat si Fajarda na na-stroke daw siya, di ba? Nasa ICU.
0: Oo, kaya kailangan. Pero sabi, di ba, i-check muna, i-verify kung totoo
1: ng
0: na.
1: Ng Senate doctor.
0: Oo. Kung totoo naman, siguro kasi sa ganyang klaseng situation, partner, sino ba naman ang hindi ma-i-strace ba?
1: Strace na strace na.
0: Oo, sabi
1: kaya
0: daw,
1: si Ma'am Gina, the bangs.
0: Mamaya may kwento ko. May kwento ko tungkol kay Lorenzo.
1: Ah.
0: Oh, 'di ba? Yung ganyang klaseng situation.

0: information. I mean, hindi natin alam yung buo, kaya gusto rin natin malaman. Kaya lang, gaya nga ng pagkakapaliwanag, sino nga yung in-interview natin, Camille, na spokesperson ng prosecution, yung kamukha
1: ni... Si Attorney Tolosa.
0: Tolosa, oo, sabi ko kamukha ni Tunying. Maraming bagay na hindi natin pwedeng i-discussion.
1: Sabihin na, eto na. Hindi pocket sila, nabanggit na sila chika. Oh, sila chika nag-repuesto mo.
0: Yun na nga eh.
1: May mga legal strategies kasi sila na tinatawag. Parang mas kung nakikialimbawa pwedeng hindi kung kabila ang magpe-present niyan mas kakayanin na.
0: Ganyan. Pero
1: ganyan.
0: Para siyempre tayo mga usisero, mga una sa balita, una sa public service. Gusto, akala mo daig pa natin ang Supreme Court Chief Justice eh, di ba? Ay talaga na yan agad-agad, ipasampina na yan.
1: Halimbawa sila nag-present, iniisip mo partner, di ba sila nag-request, ipasampina. So testigo nila yan. So kung lalabas ang testigo nila kahit hostile witness yan, aba siyempre, di mo siya pwedeng kumbaga seraan o balatan ng buhay sa impeachment. Kasi sasabihin niya, bakit yung ginagawa sa witness ninyo?
0: Kaya.
1: Yeah, mga ganyan.
0: Ako naman para iba yung naisip ko nung unang ko narinig yung hostile witness. Akala ko nakaposas. Hostage pala yun.
1: Mali! Ano yun? Darating nakaposas.
0: Nakaposas. Sa likod pa. Hindi pa dito.
1: Hindi pa sa...
0: Hindi, hostile mali. Po. Ang hostile, ano ibig sabihin, partner?
1: Aba, ito ay witness na bagamat hindi natin nakikita na 100% nasa panig nila. Kagaya niyan, alam naman natin na co-terminus siya ng Vice President.
0: Correct.
1: Alam naman natin na up until now ay pinapasweldo siya ng Vice President. Pero dahil kailangan natin yung ilang mga pahayag niya na sinabi dati, kukunin mo siya as witness. Pero this time, idedeklara mo sa court na hostile witness para payagan ka na magtanong din ng sometimes yung mga leading question para makuha mo yung gusto mong ipalabas.
0: Pwede mo rin sabihin na ang hostile witness ay parang kumbaga ay ayoko naman talaga.
1: Ayoko po. Pero dahil tinanong niyo ako, eto po.
0: Pagka ganyan ba, tinawag ka at nasabi mo, ayoko po, ayoko maging hostile witness, pwede ka makontempt?
1: Oo, partner. Kasi di ba may subpoena pinapalabas
0: Oo,
1: subpoena para maglumabas, sumipot, at para mag-testify.
0: Sabi naman ng mga witness, paano niyo ako mapapapunta dyan? Naglilimas pa nga ako ng baha sa bahay ko.
1: Baka susulat ako. Pasensya na po, baha pa po sa amin.
0: O kaya pumunta ka dun sa Senado, nakabangka.
1: Dahil nga baha, di ba? Ano magagawa natin?
0: Pero hindi naman natin maiwasan na hindi pag-usapan itong nangyayari impeachment na to. Ay, tumatagal ba o ayos lang ang
1: partner, tatanong namin kahapon ng presiding officer, si Senator Judge Francis Francis Escudero, ang sabi niya, di ba lumutang yung magpapalit ulit ng oras?
0: Yan.
1: Magagawing hapon na naman.
0: Correct.
1: Ang sabi niya ay kailangan pa nilang i-finalize yun. So, pwede daw natin niyang malaman bukas. Bukas i-anunsyo sa open court kung ano yung final decision dyan. Pero kung ipatutupad ba niyan, sabi niya, for the month of September na yan. Kung magpapanghapon or what, kasi last week na lang naman bukas. Next week nung August. So, yung susunod na week, September na.
0: Oo, akalain mo September na. Ang bilis.
1: Pero doon pa rin sila, Article 1 pa rin sila.
0: ilang articles yan? Apat?
1: Nakatapos na tayo ng isa. Pero ito kasi isa sa pinakamahaba talaga yung present article.
0: Darating din tayo doon sa dulo. Huwag po kayong mag-alala, huwag po kayong hot na hot masyado at akala mo ay Chief Justice ka. Hindi po. Chief, susero lang tayo. Kaya mag-antay tayo.
1: Mamaya irip na irip. Ang tagal. Next. Hindi pwede. Kasi medyo, kung mapapansin nyo po, mga kapamilya, medyo detalyado, di ba? Numero, dokumento ang pinag-uusapan
0: niyo. Sabihin ni Escudero, gusto nyo nang mabilisan na. Gusto nyo ito mangyari. Kayo na umupo dito.
1: Sorry. As and answered. Ay, dahil
0: good morning po sa mga taga-Senado.
1: Maaga sila nagpe-prepare lagi. Kasi di ba tapos matatapos sila partner ng alas 3. Maya-maya session naman. Kita mo, baligtaran yung mga lamesa pagka.
0: Talaga. Ang ganda naman.
1: kasi opposite eh, magkabilaan eh, di ba? Pero kapag magsesession na sila, balik, ibabalik na din mga lamesa, iharap na doon sa kabilang side.
0: Dapat parla marunong ka sa production.
1: Correct. Diba? Yung limited time, di ba? Yung pagdilat mo gano'n, nakabaligtad na lahat. Ready na lahat. Wala na yung stand para sa witness.
0: Oo nga. Ang galing pala. Ano yun, Camille? Turo ka ng turo, manunok. Manunok.
1: Oh, hanapin mo, nakikita mo ba dyan, partner?
0: Alam ba ang
1: yung tutut time?
0: Ayan o. Oh. Asan na ba? Ay!
1: Yung pinipindot mo. Kato,
0: ang hinahanap ko. Yung yun oras dito. Mismo. Ay, ako talaga, Doray.
1: Ayun o. Oh.
0: Ayun.
1: Ang ating pong tutut time, 8:14 ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: At dahil 8:14 na, partner, halika na, libot muna tayo sa labas ng himpilan.
0: Ago!
1: Alamin na natin. Alamin po natin ang report ng ating Radyo Patrol! Yan nga ba sinasabi ko?
0: Ano ba sinabi mo?
1: Dito sa Mandaluyong eh.
0: Bakit?
1: Eh, ganun nga. Yung daw pong hindi pagsunod sa ordinansa kontra sa maling pagtatapo ng basura.
0: Ay, ano?
1: Eh, yan ang itinuturong dahilan, partner, bakit nagbahado sa ilang kalsada sa Mandaluyong City.
0: Ako, yan na naman
1: alam
0: tayo.
1: Alam mo naman yun talaga. Eh, bukod sa napakaraming volume ng ulan, eh, kung binabarahan nyo po talaga ng basura, good luck.
0: Kaya, good luck talaga sa ating lahat. At hindi lang po yan natatapos sa lugar ninyo.
1: Mm-hmm.
0: Yan pong mga basura na yan, eh, una sa balita, una din sa public service.
1: Una din sa paglalakbay.
0: Una sa paglalakbay, pumupunta po sa ibang lugar yan. Mm. Kaya lahat tayo ay apektado ba?
1: At perwisyo ang dulot sa atin yan. Alamin po natin ang detalye mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus, eh baka naman ang penalty nila ay basura ha. Bigyan penalty yung basura.
0: Bigyan naman.
3: Robert at Doris, ano, naabutan nga ng Radyo Patrol sa Primo Cruz Street o P. Cruz Street sa Barangay San Jose, Mandaluyong City, ang ilang street sweeper na nagtatanggal ng nakabarang basura sa ilang mga drainage sa naturang kalsada. Ang P. Cruz Street kasi, Robert at Doris, ang isa sa mga pinaka-flood-prone na kalye sa Mandaluyong City. Ayon sa mga kaminero o street sweeper na nakapanayam ng Radyo Patrol, bukod sa mababa ang lugar, nagiging dahilan ng baha ang basurang humaharang sa dapat ay lagusan ng tubig. Anila, kahit pa may malalaking karatulan ng nagpapaalalang bawal magtapo ng basura sa lugar, hindi naman ito sinusunod ng ilang residente. Ang ilan sa mismong karatula pa nagtatambak ng basura, nang iba ay lalo pang nagkalat dahil hinanukat na ng mga hayop. Kaya ang isang street sweeper na nakausap natin, may paalala sa kanyang mga kapwa residente.
4: Ito lang po ang pakitusap po sa inyo. May nakalagay naman po na bawal na magtapon. Sana nga po, kung makita nyo po na bawal na, bawal na po talaga. Para maiwasan natin ang pagbaha. Kasi nakawawa naman po kasi mga paper. Andyan yung pati, aksyo, init. Andyan yung pati na kaksada. Nagbibili kami na kaksada.
3: Yan ang tinig ni Josefa Valderrama, isa dun sa mga street sweeper na nakapanayam ng Radyo Patrol. Nakita natin na Robert at Doris, yung karamihan ng mga basura na nahakot sa mga street sweeper ay mga plastic, styrofoam, at saka yung mga pinagkainan na talagang humaharang bumabara dun sa mga dapat ay lagusan ng tubig para hindi sana magbaha dun sa naturang kalsada. Ganito rin yung sitwasyon sa katabing Bonnie Avenue na madalas ding bahain. Ang mga basurang itinatambak para mahakot ng truck ng basura, hindi naka-plastic o naka-binbin ng maayos, kaya nagkakalat at bumabara sa mga drainage. Umiiral naman ang ordinansa sa Mandaluyong City kontra maling pagtatapo ng basura. Kung saan nakita nating pinakamalaking multa para sa mga repeat offender ay umaabot ng 1,500 pesos.
0: Yan ang balitang
3: kumpirmado.
0: 1,500 lang, Zeus?
3: Yung nakita natin na mga karatula doon sa Barangay San Jose, papunta doon sa ordinansa ng lungsod ng Mandaluyong hinggil sa Solid Waste Management, Robert at Doris, yung third offense ito, 1,500 pesos yung nakita natin na pinakamalaking multa para doon sa mga mahuhuling lumalabag sa ordinansa.
1: Eh, may community service din.
3: Wala tayong nakita doon sa mismo mga nakapaskil, Robert at Doris, ano, kung merong community service nakatumbas yung parusa ng hindi maayos sa pagtatapo ng basura. At ang nakita lamang talaga natin doon ay magmumulta sila. Pero kwento sa atin, Robert at Doris, ano, nung mga nakausap nating street sweeper, mahirap din kasing tukuyin talaga kung hindi nila mahuhuli sa akto yung mga nagtatapo ng basura doon sa mga malapit sa mga drainage. Kaya bagaman umiiral yung ordinansa, hindi pa nila matukoy at hindi nila maisumbong doon sa mismong lungsod o sa pamahalaang, lokal na pamahalaan ng Mandaluyong. Kaya
1: wala bang
3: hindi
1: CCTV para makita yung mga nagtatapo, i-review nila?
3: Sa ilang mga kalsada, lalo yung mga pangunahing kalsada dyan sa Mandaluyong City, napansin natin, meron talagang CCTV, Robert at Doris, pero dun sa kalye na yan, sa may Picruz Street, hindi natin napansin kung merong CCTV dyan. Ang isa kasi dyan na tinitingnan, Robert at Doris, mababa kasi yung lugar na yan, at nung nag-iikot tayo sa Mandaluyong, nung nakarang linggo, nung sunod-sunod yung pag-ulan, isa talaga yan dun sa mga binabaha.
0: Ayun. Bukod sa CCTV, ano pa kaya, partner, ang sa palagay mo ay pwede nating ma-suggest na para mahuli ang mga
1: dapat
0: yan?
1: Dapat meron tayo doon nga taga-barangay na nakapwesto din doon. Umiikot para manita. Hop.
0: Correct.
1: Anong balak mo dyan? Uwe, dalhin mo yan sa bahay mo. Dito baso, dito dumpsite.
0: Correct. Paano kung si Kapitan ang namumuno sa mga hindi tamang pag...
1: Cap, yes, cap! Mali.
0: Mali.
1: Hindi pwede. Dapat good examples. Sila.
0: Lahat tayo po ay gumawa na ng tama, please lang, kasi kita mo naman yan, o konting ulan, baka hindi na po ba tayo matututo.
1: Correct. Paulit-ulit na lang, paulit-ulit din na basura din na nakikita
0: correct
1: talaga natin.
0: Oo.
1: Wala eh.
0: Ay, Sus. Sige na, maglinis ka na dyan, Sus.
1: Tuloy mo lang paglilinis mo, Sus.
0: Tulungan mo si Nanay, o pagod na.
3: Tama, kanina pang madaling araw, kwento niya sa akin na Robert at Doris, hindi pa sumisigat yung araw eh. Nagtatanggal na sila ng para dyan sa mga drainage sa Picruz Street, Robert at Doris.
1: Sige, Zeus, maraming salamat.
3: Maraming salamat. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Samantala, mula Mandaluyong, puntahan naman po natin ang lugar kung saan naroon si Radyo Patrol. Trisha Lindo. Trish, anong balita dyan?
5: Good morning, Robert at Doris. Hindi pa rin mapigilan ng ilang residente na maligo sa Baseco Beach sa Manila sa kabila ng insidente ng pagkalunod ng isang menor de edad kamakailan. Karamihan ay pamilya at mga kabataan yung naabutan nating tumatambay rito. Sa pagkakaalam ng residente at mangingisdang si Jimmy, hindi mismo sa Baseco Beach kundi sa kabilang bahagi malapit sa Ilog Pasig, nalunod ang bata. May nag-ikot naman anyang mga Coast Guard at tauhan ng barangay saka nagsasaway ng mga naliligo kung meron man nasisempuhan.
6: Malalim doon. Kasi burak doon. Tapos nahukaya na yun. Hindi pa rin ito may mababaw. Batuan. Kaya mga tao rito, malapit lang. At ito nag-alert rin doon. Pag may nakuha mo din kami rito na mga ganyan-ganyan, re-report, ano din ako eh. Ako rin, nagmamasi din kami rito.
5: Robert Atoris, na-recover kahapong madaling araw yung katawan ng 13 anyos na batang lalaki na inaagad na sa Navotas Landfill matapos ng maligo at malunod sa Ilog Pasig noong nakaraang linggo na may habagat. Samantala, bagamat nagsasagawa ng paglilinis yung mga mandaragat mula DENR, marami pa rin tambak na basura sa Baseco Beach ang hindi pa nahahakot. Mula sa Baseco Beach, ilang kalye rin pa malapit sa seawall yung apat na araw ng baha o lubog sa baha dahil sa high tide. Sanay ng residente nga si June sa ganitong sitwasyon, pati ang pagkakaroon ng alipunga ay sila naging normal na anya.
7: Pang-apat na araw na ngayon, nag-ano pa siya yung high tide. Wala naman kami magagawa eh. Sila, patlambak lang patlambak yan. Alipunga. Hindi yung nawawala dito sa amin.
5: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
0: Trish, ay, go ahead, partner.
1: talaga, naghintay pa kami, ate. Sabay na sabay kami. Trish, Di ba nagbigay ng gamot sa alimpungas? Sorry sa mga nagbe-breakfast, pero reality po ito. Alam nyo po, partner, kasi pati sa online, sa social media, ang dami ko napapanood ng mga nasa baha. Oo. Tapos problema nila yung alimpungas din talaga. May nakita ko naglalagay ng kalamansi, kung ano-ano. Mm-hmm. Wala bang bigay ang LGU man lang para ma-ointment or what? Para matanggal naman yung hapdi at sakit na yan?
0: Yes.
5: Alam ko, Robert at Doris, yung pinaka-binibigay na libre ng Manila LGU ay yung supply ng doxycycline para tulad sa mga tinatamaan ng leptospirosis. Ito yung sinasabi nung walang specific, yung dun sa may Alipunga, pero yung sinasabi rin ng barangay dito ay doxycycline din yung may iba nilang supply. Meron pa silang mga ibang gamot katulad ng mga paracetamol, yun nga lang nire-require na magkaroon sana ng reseta pag silang makakuha ng supply, Robert at Doris.
0: Libre?
5: Tama, oo, libre, Doris, na makakakuha ng gamot. Yun nga lang, dapat may presenta daw na reseta mula sa doktor kasi hindi din sila, anila, basta-basta pwede mag-dispense ng gamot kung walang reseta.
0: Oo, lalo na kung marami ang naapektuhan, marami ang may ganyang klaseng sakit. O, di sige, pumila ka na dyan. Eh, teka lang, Trisha. Di ba, ano yan, wala naman talaga, bawal mag-swimming dyan sa Baseco.
5: Tama, oo, Doris, bawal pinagpapawalan yung pagligo dito sa Baseco Beach, particular dito sa may Aplaya, pati doon sa may kabilang side. Dalawa yung pinuntahan natin, Doris at Robert, pero yung malapit sa police station, mas restricted doon. Pansin ko may barrier dahil malapit sa police, walang nakakalusot, pero dito sa may Aplaya kung saan maraming tambak na basura doon. Mas marami yung mga naliligo. Sinasabi ng barangay dito, every now and then may mga nag-iikot naman daw. Minsan sumisempo din yung mga niligo na kapag pagkatapos ng ronda ay saka babalik yung mga gustong makaligo gaya ng nangyari doon sa Batang Nalunas.
1: Yun Robert na nga, tesin na mo, namatay na bata. May
0: trahedya pa.
1: Eh, wala ba magbabantay dyan? Wala magro-ronda para hindi na lumalangoy?
5: Kanina, Robert Adoris, wala akong naabutan na Coast Guard o mga tanod. Madalas din daw, mas visible sila, sinasabi ng mga residente, tuwing may high tide kapag mataas yung tubig. Isa sa mga binabantay nila yung sa Ilog Pasig, Robert Adoris, kasi yun yung, dun yung side kung saan nalunod yung bata. Mukhang ang sinasabi ng barangay dito, nakalusot yung bata doon sa side na yun, kaya sa nakaligo, Robert Adoris.
0: Ayun. Sige, bantay-bantay na lang
1: tayo. Basura pa rin, partner.
0: Basura pa rin. Ang hirap pa solusyonan. Mm-hmm. Pero, kung hindi tayo action, papano na?
1: Trish, tapos syempre check mo din. Pero di naman agad-agad, hindi naman ngayon. Yung mga cases, di ba, baka yung mga wild diseases na meron dyan, waterborne diseases. Di ba, kasi yan. Kung ganyan na ilang araw, apat na araw na nandyan yung baha na marumi.
0: Nakalublob.
1: Nakalublob sila, di ba? Mahirap na for sure. Baka meron mga nagpapakonsulta dyan sa mga health center nila dyan. Ma-check din natin. Trish, maraming salamat!
5: Maraming salamat, Robert at Doris. Balik sa inyo.
1: Mula po sa lungsod ng Maynila, punta tayo dito sa Quezon City. Ito na nga. O mga kaso naman ng dengue partner sa Quezon City, umabot na sa mahigit 4,000.
0: Yan ang sinasabi natin
1: Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico, good morning!
8: Good morning, Robert at Doris. Nagsagawa ng case investigation ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit District 1 at 6 kaugnay ng mga bagong kaso ng dengue sa kanilang distrito. Umabot na kasi sa kabuuang 4,024 ang bilang ng mga individual na nagkasakit ng dengue sa lungsod mula yan January 1 hanggang August 20. Nakapanayam ng mga surveillance officer ang mga kaso ng dengue sa Barangay Bahay Toro at Makaya, pati na rin sa Pleasantville Sipa Street sa Tandang Sora upang alamin ang mga naging sintomas at palalahanan na rin ang mga residente sa pag-iwas at pagpapakonsulta upang hindi maging mapanganib ito. Bagamat pumalo na sa 4,000 sa higit 4,000 na kaso sa buong lungsod, mas mababa naman ito ng 46% kumpara sa bilang ng mga kaso ng dengue na sa katulad na panahon noong 2025 na umabot naman sa 7,386 cases. Edad 10 taong gulang pababa pa rin ang mga bata ang pinakamaraming tinatamaan ng sakit at ang District 2 naman ang may pinakamaraming naitalang mga kaso habang 19 ang mga nasawi dahil sa sakit ngayong taon. Patuloy na paalala ng mga eksperto, siguraduhin walang naipon na tubig sa paligid ng bahay, gumamit ng proteksyon laban sa lamok at magpatingin agad sa pinakamalapit na health center kung makararanas nga ng mga sintomas ng dengue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol.
0: Nico!
8: Bagsik. Yes, Doris.
0: Paalala lang natin, ano, partner, sa ating mga pamilya na yan, exposed sa ganyang klase mga sakit. Mm. Libre po yan eh. Kaya wag po kayong mahihiya na pumunta sa health center ninyo.
1: Magpa-check up kayo agad.
0: Oo, magpa-check up agad. Kasi di ba marami nagsasabi, ay wala akong pera,
1: wala akong pera, pambayad. Wala akong pera,
0: oo, wala akong pambayad sa doktor. Libre po yan. Punta kayo sa health center ninyo, di ba,
8: Nico? Tama yan, Doris. Ano, at idagdag ko na rin, ano, dahil nga nakausap din natin itong mga iba't ibang mga health centers so far dito sa Quezon City. Nung nag-ikot tayo, last week nag-ikot na tayo tungkol naman sa leptospirosis, tapos ngayon tungkol dito sa dengue. Ang sinasabi nitong mga medical officer, no, mga doktor na nakausap natin dito sa Quezon City mga health centers, ay magkatulad kasi ang sintomas ng dengue at saka leptospirosis, kaya mas mainam talaga na kapag may nararamdaman silang hindi maganda sa kanilang katawan, ay pumunta na sila dito sa mga health centers para naman doon ma-determine or malaman agad kung leptospirosis ba yung nararamdaman nila o sintomas ba yan ng dengue, at mabigyan sila ng karampatang gamot, ano, doon sa kanilang nararamdaman.
1: Tsaka importante din, partner, yung early detection, di ba? Para kung magagamutan man, either leptospirosis, either dengue, o kung ano mang disease yan, eh hindi po doon sa malalang stage na, tsaka makikita ng doktor, tsaka po mahihirapan niya na gamutin.
0: Yun na nga, diba? Oo. Kaya dapat early detection.
1: Ayan.
0: Ang
8: early
0: istaki.
8: Detection.
0: Oo.
8: At siguraduhin malinis talaga ang kapaligid lang kasi sa pag-iikot ko dahil nga kahuhupa pa lang nung mga bahala dito, mga nagdaang Linggo, may mga nakikita pa rin tayong mga basura dito sa mga kalsada or sa ibang mga ano, mga komunidad. So kailangan din pala talagang malinis yung kapaligiran para maiwasan yung pamumuhay ng mga lamok.
0: Alright, maraming salamat sa iyo.
8: Thank you, Robert at Doris. Good morning.
0: Mag-ingat.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik, at maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol!
9: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30.
1: At
9: DZMM Radyo Patrol Flash Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
0: Sabi ko nga. Oo, dapat alerto tayo.
1: Sa brownout. Dahil po dyan, narinig yun na po yan. Ito na po ang Visayas Grid. Isa sa ilalim sa red at yellow alert ngayon pong araw ayon sa NGCP. Red alert 5 p.m. to 8 p.m. at yellow alert 2 p.m. to 5 p.m. at 8 p.m. to 10 p.m.
9: DZMM Radyo Patrol Flash Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
0: Hanahanap ko na naman. Nasaan yung tutot na? Natin.
1: Kulay-pulay yung bilog.
0: Yan. Yun, oh! Wait lang, ito, oh, ha? Na-miss nyo to.
1: Oo.
0: Ano ibig sabihin nun?
1: Oh. Ano ibig sabihin?
0: Toot-toot time.
1: Toot-toot time. 8:31 ng umaga.
0: Yon.
2: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.

Bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: ZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Ito po ang DZMM. DZMM. Basta AM, DZMM. Tandem ng bayan sa DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Bakit kami? Nagkukwentuhan pa kami. Ha? I cannot recall.
2: Ang dami ko pang ano, yung magandang sinasabi.
1: I wasn't on the ground.
2: Aha! Tama. Hindi ko po trabaho yun.
1: Oo.
2: Siya po ang pinagkatiwalaan.
1: Correct.
2: Ano kaya ang tugon dito, partner?
1: Asked and answered.
2: Oo, ng mga nagbabantay sa Senado.
1: Meron mga ba nagbabantay. Siyempre, hanggang ngayon, di ba?
2: Bantay, Senado.
1: Ay, mabuti naman. Akala ko nung umpisa pa lang yan.
2: Oo, yung iba eh, baka sabi sa start lang yan, tapos tamad na. Pero maigi na everyday binabantayan pa rin natin.
1: Ay, mabuti naman. Diba? Mabuti naman.
2: Kasi siyempre, doon natin uhugutin na halimbawa nagdesisyon yung mga senator judge. Ito desisyon niya.
1: Bakit nagkaganon?
2: Bakit nagkaganon? Napasundan ko naman. Ito naman yung lumabas sa hearing. Diba?
1: Kaya mahalaga na, importante pa, ang papel nitong mga nagbabantay sa Senado.
2: Kaya naman, kakausapin po natin ang convener ng Bantay Senado at din po ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde, si Dr. Gary Ador Genicio. Dok, magandang umaga po, Doris at Robert, sa Tandem ng Bayan. Welcome
1: back po ulit. Good morning, Doc. Animo. Ayun, sumasaya dahil andiyan kasama namin kayo, nagbabantay.
2: Opo.

0: kahon.
1: Oh, puro ganito. Template, di ba? Oh.
2: Alam mo, talaga pong responsibilidad namin na bantayan simula nung nagsimula itong impeachment hearing, dahil ang paniniwala po nga namin sa Bantay Senado, isa pong obligasyon ng ating lahat na maintindihin, maunawaan itong nangyayaring impeachment trial, dahil at the end of the day, importante nga makita natin yung pananagutan, lalo na sa usapin nga ng accountability. So kahapon, masusi po namin binantayan yung proceeding. At no, naalala ko, Robert at Miss Doris, no? Yung cassette player sa bahay natin, no? Yung parang nakikinig ng play, stop, rewind, no? Dahil pahalos pa ulit-ulit, no? Yung sagot lang ni Miss Gina Acosta sa lahat ng katanungan, no? Ng ating mga central judges. Kaya at some point, marami sa ating mga central judges, so medyo nainis na rin. At sinasabi nga na yung tama sa'yo kanina, no? Template na yung sagot, no? Wala po ako sa ground. Ako po ay napagkatiwalaan lang. Napagkatiwalaan po namin, no? Si Colonel La Chica, dahil siya po yung security expert and so on and so forth, no? So, makikita mo itong response ni Miss Gina Acosta bilang isang coastal witness na di kahon at ayaw talaga magbigay, no, ng katotohanan, no, kung talaga bang ang confidential pan ay maayos na gamit, na ibayad according dun sa joint memorandum circular. So
0: opo,
2: ito po yung pinaka-highlight natin, no. So hindi ko alam kung makaka-relate dito yung mga kabataan, yung mga millennials and mga Gen Z, no, dun sa cassette player na play, stop, and rewind, di ba? Parang ganun eh, play, stop, rewind. So inuulit eh, so parang parang recording statement ang nangyari kahapon. So ang hirap mag-exact ng accountability sa ganun. So para bang may tinatago, so para bang may gustong isalba yung statement ni Miss Gina Acosta kahapon.
1: Opo, napansin din natin, Doc, parang dumarami yung friends ni Mary Grace Piatos. Diba ngayon, pati yung mga hayop, partner, baka hindi kayo narinig sa atin yung mga doggy wow-wow.
0: May
1: pagong, may pusa.
0: Kaya nga.
1: Diba? In-expect nyo po ba na ganito pa rin? At alalaki ng mga numbers, sana ibinayad dun sa mga aliases. Yung sabi ni, kose, paniwala niya, mga alias lang yun.
0: Lang.
2: Oo nga po eh, dahil, alam mo na, una tayong nagulantang dun sa Mary Grace Piatos, tapos may Andy Lim. Tapos meron pa palang worse, no? Kaya nga kahapon nung ino-observe ko si Attorney Ligutan, nung tinatanong niya itong mga yung sinasabi itong mga pangalan ito, no? Parang pigil na pigil siyang i-mention, no? Pigil na pigil siya dun sa tawanan, no? Kasi nga nakakatawa yung ngit-ngit, no? Halimbawa, no? Tsaka yung si Susuna Belat ba yun, no? So, So I think makita mo na hindi pinag-isipan, or worse, parang binaboy din naman yung paggamit ng mga pangalan na ito. At kung tutusin kung ito talaga by alias or alias ay nangangulugan ba na ganito lamang, no, na kasimple how to spend yung pera ng taong bayan sa paggamit ng mga pangalan na nakakatawa, nakakainis. Pero on the other hand, teka, pero ng taong bayad ito. So, I don't know kung Robert, sa darating na araw ay meron pa tayong mas maririnig na mas nakakainis na mga pangalan, no? Na tinago.
1: OVP yung, pa lang kasi na pag-usapan, sir, di ba?
2: Pangalan paggamit ng confidential fund.
0: Oo. Mm-hmm. Sabi mo, partner, OVP
1: sa
0: pa lang
1: OVP
0: yan.
1: Sa OVP yun eh, kasi doon si Acosta. Eh, paano pa kapag kung kay Fajarda naman sa DepEd
0: naman.
1: Hindi pa natin sure.
2: Kami mga lapis, eraser, blackboard na tayong marinig ng mga ganong apelyido.
0: Mga laptop na lumilipad.
1: Mali!
0: Ay, mali!
2: Kasama
0: mali.
2: Yan. Sa mali. Mga posible. Pero, kidding aside, with all these names, with all the template answered mentioned yesterday by Miss Gina Acosta, kami sa Bantay Senado at ako sa public administration, nakita ko rito, nasa na yung conscience of discipline ng mga kawari ng gobyerno, ng mga nagtatrabaho sa kawari, sa nagtatrabaho sa ating gobyerno. Kasi when you talk about conscience of discipline, ibig sabihin nito, asa na yung usapin dito ng accountability, ng katotohanan, na ito ang pera ng taong bayan, ito ay still subject sa mga existing rules and regulations. Hindi mo pwedeng ipagkatiwala itong perang ito. At lumalabas dito sa statement ni Ms. Gina Acosta, very telling us na, number one, syempre, susunod lamang si Gina Acosta sa instruction i-visit ni Vice President Sara Duterte. Ano itong instruction? Ibigay kay Colonel La Chica itong confidential van at dahil siya ang expert, pabayaan na natin siya. So, ibig sabihin na wala na yung oversight, na wala na yung pagsunod sa mga rules and regulations ng paggamit ng pondo ng taong bayan. At isa pa sa mga nakita rin namin kahapon, eh, template din yung ginawa sa Davao at sa Office of the Vice President. So, parang may pattern. So, parang may nakikita tayo na may sistema at merong mga regular na ginagawa. No, itong si VP Sara Duterte, sumula siya ng mayor, sumula na kakuha siya ng confidential anong siya ay mayor, at hanggang sa ngayon, kasalukuyan. So, very telling eh, yung ganung narration. No? So, walang oversight na ginagawa ang Special Disbursing Officer na kututusin. Siya ang merong fiduciary role. Kaya kahapon yung tanong ni Senator Ping Lacson, di ba? Sir Robert, no? Sino ba ang may fiduciary role dito? Si Colonel La Chica ba o siya? Eh, sangayon sa batas, sangayon sa kanyang responsibilidad, siya bilang Special Disbursement Officer, no? Siya ang may responsibilidad at siguraduhin na maayos na nagagastos ang pera ng taong bayan. At would you imagine yung tanong din kahapon niya ni Senator Tito Soto, no? Nagawa niyang i-disburse, no? Ni Colonel La Chica in how many places ba yun? 132 places in 11 days, no? So, naging omnipresent si Colonel La Chica sa ganung pagkakataon.
1: Opo,
2: no?
1: Kasi din natanong din, di ba, na parang sa isang araw, yung mga binayaran dun kung saan-saan man, pare-parehas na petsa. Eh, hindi ka naman makakarating sa isang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, sa isang petsa, partner. Parang unless, yung tinanong din yun.
0: Unless time traveler ka, diba? O omnipresent ka.
1: Superman.
0: Superman ka. So, ang hirap lunukin yung ganung klaseng malalaman mo na naging implementasyon, 'di ba? Pero what if ano din, yun lang naman talaga ang ipinarating sa kanya na kaalaman or ano
1: na
0: kaalaman.
1: Binax out siya na hindi, ito lang sa iyo. Kung ano lang ibigay ko, 'di ba? Yun yung explanation niya, partner. Kung ano lang yung ibigay ko, ito na 'yon kasi confidential in nature yung mga detalye, hindi ko pwedeng sabihin sa iyo kahit Special Disbursing Officer ka. Pwede po ba 'yun din?
2: Again, ang sinasabi nga po natin, meron pong gabay na dapat sundan si Ms. Gina Acosta sa pag-disburse ng pera according doon sa Joint Memorandum Circular. So, hindi mo pwedeng ikatwira na dahil ang expert sa security ay si Colonel La Chica. So, therefore, ang buong proseso mula sa pagbibigay ng pera, no, ay natatap ay hanggang sa paggastos nito ay ipapaubaya muna diretso lang kay Colonel La Chica. Medyo yun po yung isa sa mga na-highlight sa trial kahapon na hindi lang dapat mabibigay ang pera na yan. You still have the responsibility and oversight role at yun yung kinalimutan. At of course, babalikan uli natin ito, no? Si Colonel La Chica, si Ms. Gina Acosta ay sumusunod dun sa head of agency. At ang head ng agency, ang sinasabi nga natin, ay si VP Sara Duterte. At very prominent naman yung gantong instruction, no? So, at the end of the day, kailangan talaga maintindihan ng taong bayan kung ito bang confidential fund na allegedly ay pinareceive sa mga tao na may aliases na hindi lang mga chichirya, hindi lang mga hayop, no? At kundi even yung mga nakakatawang mga actuations at ay simple lamang na gastusin ng basta-basta lamang. So, importante rin talagang maintindihan ng taong bayan yung usapin niya ng accountability at oversight, no? On the part ng Special Disbursement Officer sa ngalan po ni Ms. Gina Acosta.
1: Dean, isa pa doon sa na-diin kahapon ng prosecution naman na observe ko, yung pagtatanong na kapag after maipagkumpara yung mga dokumento nitong ni Acosta doon sa ipinasa naman na report nitong si La Chica, eh kinukuha daw yung acknowledgement receipt. So ngayon, kung pag-uusapan natin, walang any evidence na magtuturo na nakuha ni La Chica yung mga pera dahil nga after nang magawa yung report, binabawi daw.
2: yung nyari po, isa sa mga nakapagtataka yan, no? Kasi in as any government projects, hindi naman, wala namang special na exemption sa mga opisina dyan, di ba? So kung may copy ng acknowledgement receipt, allegedly, kung may copy talaga, dapat yun ay diligently kinatago, sinisafekeep po ng disbursement officer. Parang in any institutions na alam ko, even public or private, every time na maglalabas ka ng pera, gagastusin ito, may liquidation report, may acknowledgement receipt kung natanggap mo ito, kung ito po ay properly na-disperse. Pero this time around, ang daming violation tayo nakikita, no? Both in public and private accounting processes. Kahit magtanong tayo sa mga accountant na mga certified public accountant, no? Ang daming mga red flags na makikita ka din sa ganitong practice. At, you know, again, dapat nga mas may due diligence ka dito dahil ito ay pera ng taong bayan. But it appears, no, naging parang ang personal expenses, no, para ka lang bumibili ng chichirya dyan sa kanto. Ito, 100,000, no, bili ka dyan, no, sa inasukli. No, parang nagiging ganun yung mga formal ng transaction, which is very dangerous at very tenacious, no, in a sense, sa pagsuri ng pera ng taong bayan.
0: Opo. Sa nakita po ninyo, sa nakikita natin na kumbaga ay hubog nitong impeachment trial na to, sapat na po ba o enough na yung mga nakuha ninyo o naobserbahan ninyo, lalo na itong testimonya ni Gina Acosta, para patunayan po yung mga articles na number one lang ito, di ba, partner?
2: Opo.
0: Oo.
2: Article 1 po itong
0: Article
2: 1.
0: Yung ano, yung betrayal of public trust, ano nga yung partner, yung constitution.
1: Yung paggamit nitong confidential fund misuse.
0: So yun, pasok na po yan din.
2: Well, kami sa Bantay Senado at sa pagpag-uusapan natin yung ating public administration and governance, no. Ang dami po namin nakikita ng red flag, ang dami na po namin nakikita ng malpractices, ang dami na po namin nakikita ng mga paglabag nga dun sa hindi lang sa joint memorandum circular, even sa mga basic and standard na polisiya, no, sa ating paggugobyerno o yung paggamit ka ng pondo ng taong bayan. Kaya nakita namin, no, medyo bumibigat na po talaga, no, yung dahilan para makita natin yung naging kamalian, no, ng ating vice presidente, no, sa paggamit niya ng confidential fund. But of course, binabantayan pa po rin natin sa Senado, may baka meron pang mga development na mangyayari in the coming days, at we are very hoping na talagang wag po itong tigilan ng ating mga taong bayan, patuloy po ka tayo makinig at obserbahan itong buong process, because at the end of the day, ang sabi nga po namin, hindi ito about conviction and maakwit, no, yung ating vice president, kundi ang impeachment process po ay isang political education process para lang sa gayon ay hindi na po ito maulit. No, marami na ko nakikita dito na baka marami talagang kailangang i-revise ng mga policies ng ating gobyerno, na lalo na yung paggamit niya ng pondo ng taong bayan. I think that's also the intention, no?
0: Correct.
2: Of impeachment trial, no, na parang ganun-ganun lang pala ang paggamit. At we're not talking about petty cash fund. We're not talking about hundreds or thousands of pesos, but hundreds and thousands, even millions of pesos, no? At baka nga eventually, baka may billion pang halaga to. So who knows? So we have to really uncover in the coming days, maintindihan po natin maigi at makita pa yung other evidence na pwedeng lumabas. Dahil at the end of the day, tama po ang sagot na ang tanong nyo kanina, tayo huhusgahan po natin ang ating Vice President hindi po sa mga kontrobersya, kundi po sa ebidensya.
0: Opo.
2: At the end of the day, ebidensya po dapat ang maging batayan ng ating mga central judges, hindi po yung kanilang mga political affiliations.
0: Alright.
2: Sana po yun po ang maging batayan po ng ating butihing mga central judges, at para po ito sa pakanan ng taong bayan.
0: Correct.
1: Anyway, Dean, partner, mahaba-haba pa naman yung Article 1 na to.
0: Oo.
1: 20 plus witnesses yan, nakakailan pa, pa lang sila.
0: Ilan
1: at wala
0: pa lang,
1: pang wala pang pasabi na magbabawas ang prosecution dyan, partner. So, aabangan din natin yan. Pero dun sa narinig ko nga sa pagsusuma ikang ng prosecution, ang sinasabi nila, napatunayan nila, number one, na may pondo. Number two, lumabas yung pondo.
0: Okay.
1: Number three, na-distribute yung pondo.
0: Okay.
1: At ang tanong na lang, tama ba yung paraan ng paglabas, yung pag-distribute, at pag-audit ng pondo.
0: Okay. So, ayan, aabangan natin.
1: Mm-hmm.
0: Eh, buti na lang
1: marami
0: may tagapantay
1: pa
0: tayo.
1: Mm-hmm.
0: Oo, so, din ha, patuloy ang pagbabantay.
1: Din, maraming salamat.
2: Ang gudan dito maigi. Miss Doris at Sir Robert, ito po ay pananagutan sa taong bayan, no, na siguraduhin na itong impeachment process ay sana hindi po maulit. Ibig sabihin, we'll make sure that after the trial, we will learn and guide our voters come 2028 na pumili po ng mga taong hindi na po lalabag, no, sa ating constitution para hindi tayo umabot ulit sa ganitong impeachment trial slash drama.
1: Totoo.
0: Correct,
1: kasi
0: correct.
1: Fans pa din naman ang nawawala din natin dyan sa mga hearing na ganito.
0: Fans na sana ay maibipondo sana sa mga talagang nangangailangan.
1: Dr. Garney, thank you very much po.
0: Thank you.
2: Maraming salamat ulit at magandang umaga po sa ating lahat.
1: Salamat si Dr. Gary Ador Dionisio.
0: Kala ko Gary V.
1: Ah?
0: Gary D ito.
1: Oh.
0: Dionisio.
1: Gary D. May isa, may kakilala pa ako isang Gary.
0: Ano pa?
1: Doktor eh. Convener ng Bantay Senado at syempre si Dean ay din po pala ng School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde.
0: Yan.
1: Mm. Mula sa usaping impeachment partner.
0: Oh, saan naman tayo?
1: Ito tayo sa usaping lolo't lola.
0: Ay, lolo't. Oy, ako yan. Kasama ako dyan.
1: Oo. Sige, tingnan ko kung ma-excite ka. Doon tayo sa usaping 10,000 cash gift.
0: Wow.
1: Para sa mga lolo't lola.
0: Tuwing kailan? Hindi pa. Meron akong anak. Meron na siyang asawa. Pero wala pa siyang anak. So, wala pa akong apo. Paano yun?
1: Ay, basta alam ko senior citizen, pwede to.
0: Ah, pwede.
1: Ang tanong, may pera ba? May pondo ba?
0: Eh, wala. Eh, natangay na.
1: Mali. Kakausapin po natin sa pagkakataong ito, isang grupo po ng mga senior citizen sa Quezon City sapagkat naghain po sila ng reklamo sa ARTA. O, huwag ka ma-ARTA.
0: O, ARTA mo naman.
1: Anti-Red Tape Authority. Yan. Diba ito yung pagbakukupad, partner? Diba? Ganun. Doon mo inarereklamo sa ARTA.
0: Yung mga hindi lang makupad. Yung ano? Talagang hindi ka pinapansin.
1: O, diba?
0: O dead makels.
1: O. Dahil po, doon sa pagkaantala, ito na nga, ng 10,000 pesos na cash gift. Ay, yun daw ilang beneficiaryo kasi sana nila.
0: Oo.
1: Eh, pumanaw na, partner. Hindi na
0: naabot. Akala ko nga bago yan kasi matagal ko na narinig yan. So, yan pa pala yun.
1: Ito pa rin yun.
0: Mariose.
1: Kausapin po natin ang presidente ng Marilag Senior Citizens Association. Diyan po yan sa Project 4 sa Quezon City. Si Sir Benjamin Ben Rosario. Sir Ben, magandang umaga po. Doris at Robert.
0: Good morning po.
3: Hello. Good morning. Mano po, Robert. At good morning, Doris. Hindi nyo nakakilala.
1: Ay, kilala ko to.
0: Manong.
3: Okay.
0: Manong natin yan.
1: No? Partner, natatanda mo yung boses na to.
0: Correct.
1: Napakausay sumulat ng balita yan. Kasabay ko yan sa kamera nung nakasign ako dun. Eh.
0: Akalain mo senior na pala yan?
1: Senior na pala ang isang sugar. Sugar ang tawag sa kanya sa house dun. Kumusta po? Kumusta?
3: Eto, nag-ano na ako, nag-retire na ako sa Manila Bulletin at eto, tumutulong ako sa mga seniors.
1: Opo. Ikwento nga po natin ng konti, bakit umabot sa reklamo sa ARTA?
0: Oo.
1: Ano ba dapat yung ini-expect natin for the senior citizens na hindi naibigay kaya kailangan na natin silang isumbong? At sinong agency particularly ito?
3: Okay. Ang kwan kasi yung ang concern natin na yung ano yung pag-implement ng expanded centenarian act dito kasi na yung mga senior citizens na umabot ng birthday nila 80, 85, 90 at 95 tatanggap ng 10,000 cash gift sa birthday nila yan, pang birthday nila yan. Eh nangyari kasi instead na birthday dahil sa pagkaantala, may mga namatay na dito sa akin. Dahil nag-apply na sila at naghintay sila for you. Some of them, over 1 year na.
1: Mm.
3: So, lagpas-lagpas na yung birthday ng isang taon, hindi pa rin natatanggap. Kaya ngayon nangyari doon sa iba, instead na birthday gift, naging abuloy ang natanggap nila.
0: Naku naman, ang saklap naman. Ang saklap naman nun.
3: Oh, kaya yun ang kinasasama namin loob namin. Although, kumpleto naman lahat na naibigay na. mga papeles. So dapat on their birthday or within the yung during the quarter ng kanilang birthday ay natanggap na nila ito.
1: Opo.
3: Kung nag-apply sila prior to their yung celebration of the milestone birthday. Mm. Halimbawa, May 25 birthday mo, eh nag-apply ka ng mga March or February na before that, eh dapat natanggap mo na ng birthday mo eh. Hindi nangyayari.
1: Ano pong nirarasan nila sa inyo, Sir Ben?
0: Ano nangyari?
1: Bakit wala? Eh, kumpleto pala ng dokumento.
3: Ang pagka ang nagtanong, ay yung mga senior cities, kahit 10,000, napakalaking bagay sa kanila yan.
1: Opo.
3: Pumupunta-punta sila sa City Hall, pupunta sila sa NCIB, the agency na dapat ang nag-implement yan ay yung National Commission of Senior Citizens. Ito ay dito nakabase sa Quezon City. Tapos at ang marami nagkakamali, akala nila DSWD, hindi ho, NCSC po ang nag-implement talaga niyan.
0: Opo, opo. So, yun nga po nakakalito. Yun ang nakaka at saka nakaka kumbaga ay nakakawalang gana para sa mga seniors kasi kung saan-saan po parang trumpo na iniikot-ikot na lang, pinahihirapan pa eh kung tutusin nga po para sa kanila naman talaga yung benepisyo na yan. So ano doon po sa inyong final na kaso, ano po ang tinutumbok nito?
3: Iningi namin na madaliin, hindi lang yung amin. Hindi lang yung walo yung nasa mangko. Although I believe bang dito sa amin barangay almost 80 na yan, 80 or 90 na ang nakapag-apply diyan, baka mahigit pa. Pero yung walo lang yun, sample lang yun kasi marami talaga sa kanila ang tawag nito ang hindi pa nakakatanggap. Eh sila lang kasi kumasya doon sa banko. Kaya sila lang naisama ko. Kasi siyempre alalayan mo, medyo may edad pa sa akin yung mga yan eh. Ay ibang may sakit na.
1: Follow up ka na, follow up, lalabas.
3: Ang hinihingi namin, madaliin ng NCSC kasi yung 6 months na wait, mahaba na para sa kanila. Mahalaga sa kanila kasi 18 na sila, 19, 95.
0: Kore.
3: So maybe, kaya kailangan madaliin ng NCS.
0: At saka yung iba po, nakasumbong naman ako talaga, no? Office nung for senior citizens, dinala sa City Hall. Nung naandun sa barangay mo, hindi ka na kailangan pumunta sa City Hall. Ngayon, City Hall, pupunta ka pa.
3: City Hall,
0: Hirap na nga po, iika-ika na yung mga matatanda, yung mga lolo-lola natin. Pinapahirapan pa. Tapos pagdating pa doon, pila.
1: Tapos pagkagalit na tuloy. Ay, kulang po kayo ng ganito. Hindi naman natuturoan ang
0: yun
1: gagawin.
0: Na nga,
3: correct. Doris, dito sa amin, yung extension ng City Hall ay nandito sa barangay namin.
0: Swerte kayo.
3: Pero siyempre, mas maraming malalayo dito na pupunta ka dito sa extension office
0: ng
3: City Hall. Ang nangyayari pa, etong kahapon ko lang na-discover ito ha. Nung hinihingi ko na sa kanila yung application nila, no? Isa lang nakapagbigay sa akin, 85 years old si Nene Tayas, ng application. Kako, isa yung mga application po ninyo. Wala pong binigay sa amin. Isipin mo. Nag-apply ka, hindi ka bibigyan ng ebidensya kung kailan ka nag-apply.
0: Mario, Sir.
3: Hindi binigyan ng City Hall.
0: Ay, naku.
3: Kung magpapalap ka ngayon, instead na ipakita mo yung application mo, eto po, pwede po bang malaman kung kailan makukuha yung pera ko? Wala kang maipakita. Hapon lang namin na-discover.
0: Nako. Kami po ay hindi naman sa inuutusan namin kayo ni Robert, pero parang gano'n na nga po.
1: Huwag niyo po yung bitiwan.
0: Huwag yung bitiwan.
3: Alam mo, yan na lang may contribute natin sa pagkandaan natin.
0: Yun na nga. Magtulungan para yan ay para naman yan. Correct. Sa mga matatanda natin.
1: Follow up din natin.
3: Nagpapasalamat naman ako sa mga katulad niya. Sa bagay, si Si Ate Doris, Ate Doris, mas matanda nga pala ako sa'yo. Ay, senior na rin. Ayan.
0: Oo, thank you very much na.
3: Sa ano ninyo, sa pagtulong ninyo, sa pagbibigay ng puwang dito sa inyong programa.
0: Ay, salamat po. Maraming
1: thank
0: salamat
1: you, Sir Ben. Ipa-follow up namin ito para siya masulungan.
0: Tulungan po tayo.
1: Maraming salamat po.
3: I just hope na you can also interview NCSC yes, para malam kung ano ba talaga.
0: Opo.
1: Okay na.
0: Opo. Sige po.
3: Oo, grabe.
0: Maraming salamat.
3: Okay, thank you, ha.
1: Thank you.
0: Mag-ingat po. Mag-ingat.
3: God bless.
1: Good morning po. Si Sir Benjamin Ben Rosario, ang presidente po ng Marilag Senior Citizens Association, Project 4, Quezon City. Kuya Rio Balig, narinig mo naman yan, ha?
0: Oh.
1: Tulungan natin ang mga senior citizen. O, paano?
0: Paano?
1: Bye!
0: Babay na tayo, eh.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Republic of the Philippines. Oras po natin, 9:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM, balita ngayon!
3: Mga kapamilya, 8 Pilipinong papunta sana ng Indonesia ang hinarang ng mga tauhan ng Bureau of Immigration dahil sa hinihinalang mabibiktima ng human trafficking at illegal recruitment. Naharang ang mga pasahero sa NAIA Terminal 1 habang palis papuntang Surabaya via Malaysia. Ayon sa Immigration, batay sa salaysay ng 8, magbabakasyon lamang umano sila pero nadiskubre ng mga otoridad na inalok pala sila ng trabaho bilang customer service representatives na may pangakong mataas na sahod. Posibleng

Jay, magbubukas ang lokal na pamahalaan ng Marikina ng 31 posisyon bilang full-time school counselor sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Sa sentro.

0: malapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: This

0: Michel's Party Club.
1: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lawatay Gaming. Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channel sa Smile Radio at Lawatay Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.

0: ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
1: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at your phone.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
1: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawata Gaming. After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 PM live on Smile Radio, Smile Channel and the social media channels of Smile and Lawata Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
3: This is

0: wide range of topics to make you smile.
1: I think it's time to support football in this country.
0: Blue Talk, Thursdays at 10 p.m. on Smile, Cool FM, and Cool TV platforms. YouTube via at Blue Wave 5.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Gaming.

0: David Marcus. Quality for life.
1: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit iba pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lower Tie Game.
1: Di kita talaga kita maritik kaya nga di ko naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong bawa.
4: Thank you.
5: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 PM on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.
6: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a lightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
7: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Rockball.
6: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
7: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
6: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
8: We are here! Get ready for the chaotic night. First me, Jet!
9: A monoblock Mips, monoblock...
10: Wait! Let's go!
8: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
11: I think it's time to support football in this country.
12: PBS event TV Plus.
8: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Blue FM and CoTV platforms. And YouTube via at BlueWay5.
13: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
14: Si girl, hi girl.
13: Dizil pa yung yes!

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: Di ka talaga kita maritig, kaya nga di ka naman hindi.
2: Pagsapit ng alas 7, samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
3: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
4: We are here! Get ready for the chaotic night.
5: First me, Jet!
6: A monoblock Mips, monoblock...
4: Get into the weekly talks with Blue. Wide range of topics to make you smile.
7: I think it's time to support Provo in this country.
4: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Full FM, and Cool TV platforms, and YouTube via at BlueWay5.
8: Good evening, everyone, and welcome to MMS Multimedia Message. Yes!
9: Si girl, hi girl.
8: Isil pa yung yes! It's a tip!

0: Official Spotty Club.
1: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malagay. Importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Young Boy.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
3: All-in-one sa kwentuhan, all-in-one sa kasiyahan. Tumutok na kasama si John Aniceto sa kanyang All-in-One Talks. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, nasusubaybayan sa Smile Radio at sa mga social media channels ng Smile Network.
4: Alright, what's up mga kaihi? Welcome to Deepest Facility.
5: At

0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
1: Hindi talaga kita maritik, kaya nga di ko naman hindi
2: Sapit ng alas 7, samahan ang inyong nag-iisang gabo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
3: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malagay importante. Malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Yoko.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Mga gabo, ito ang Gabi Gabo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
4: This is the party. This station is currently under attack. Tawag kang manghahamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
3: Geometric Adobo!
4: Geometric Adobo! Michelle's Party Club!
5: We are here! Get ready for the chaotic night.
6: First me, Jet!
7: A monoblock Mips, monoblock...
5: Get into the weekly talks with Blue with a wide range of topics to make you smile.
8: I think it's time to support football in this country.
5: Blue Talk, Thursdays at 10 PM on Smile, Full FM, and Cool TV platforms, and YouTube via at BlueWay5.
0: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Alala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang Confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.

0: dito sa notice of suspension na to, pinuna ng COA, and I quote, "There is discrepancy in the total amount of expenses based on the submitted accomplishment report as against the DEPs." Ibig sabihin ng COA, hindi nagtutugma ang total amount ng expenses sa accomplishment report at sa DEPs na sinubmit ng inyong opisina. Tama ba?
1: Yes, ma'am. That's correct.
0: Ayon sa COA, ipinakita ng accomplishment report na iyong sinumite na ginamit ang confidential funds sa mga gastusing may kabuuhan ng 125 million pesos. Pero pagdating sa DEPs, nang itotal na ito, ang gastusing actual na naganap ay may kabuuhang 125,150,000 pesos. Tama ba?
1: Yes po, that's correct.
0: In short, may pagkakaibang 150,000.
1: Yes.
0: At nung sumagot kayo dyan sa notice of suspension na yan, I'm referring to your letter dated March 13, 2024, which is Prosecution's Exhibit P-I-13-A. Sa sagot ninyo, ang paliwanag ninyo ay yung mga resibo, I quote, "may have been inadvertently mixed." Tama ba? Yan yung paliwanag nyo dun sa 150,000 pesos.

0: This is the party. This station is currently under attack.
1: Tawag kang mga hamon sa taong pangalan ay Paolo Barcelon.
2: Geometric Adobo.
0: Geometric Adobo. Michelle's Party Club.
3: Kita marinig kaya nga di ko naman hindi.
4: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayan Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang kamansanas ng smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po ang

0: Store. Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tai Gaming.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: tanayan. Pero pagdating kay Dosyo, hindi?
3: Is na yan.
5: MNL 48
6: with
5: yun, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Plak-plak.
5: Sagada po na magagawa.
3: Okay na.
7: Hindi.
3: Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
8: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
9: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
8: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
9: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
8: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: World Cup.
1: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
2: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
3: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
2: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
3: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
2: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
4: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: talaga. Pero pagdating kay Boss Yung hindi, is na yan.
6: MNL 48 with a
7: doon. Certingay. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oh,
6: saka na po na
4: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.

0: yung studio dahil po sa smile na ano na parang you know yung nung incident ni Pre-Apple Kamatis nung Salita ng Mansanas na ano eh na parang ano ba yan na parang na ano na na-delete yung video nila or na-delete yung broadcast nila, it is because of the YouTube guidelines yung ano yung below 16 years old or yun. So that's the reason kung bakit nandito ako sa studio na to. So welcome guys to the Talking Rex Show. It's me, DJ Rexford, and wala na po tayong mag, di na po ako mag-share screen dahil hindi fitted ang, ay parang nilalag na yung phone ko eh, and yun. So today our topic for today na sana na ma ano, ay wait na, tingnan ko dun sa ano, sa announcement ng Smile ang sinabi kong topic. Basta ang topic natin, yung key natin na topic is yung isang show na kinash na ano pa ang kinakrush ni J4. Yun.
1: No!
0: Ayan, yun no! Yung mga topic.
1: No!
0: So, please, sa Smile announcement na sinasabi ko, in Monza, a Minecraft manhood trio who wears a merchandise from a French Red Bull watch a show where J4 crashes out. So, i-forward ko to para ma... ano. So, Cool FM. Okay. Yan. So, yun ang nakalag...

0: The following advertisements you'll be seeing ain't real, cuh. You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that out of real, fuh.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
2: Adam Morella po, mag-MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag-MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
3: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.

yung ano, success. Di nakita yung yung pako. Okay, ulitin natin. Sa labas tayo. Wait lang. Yan yung part ko na ano ko sa ano, sa dito ng mansanas. Okay. Okay, here we go. Okay, here we go. Ulitin natin na sa labas ako. Okay. Oh my god. Medyo success na 'yon. Okay. Yan yung ano scene na nandun ako sa sali. Okay, yun na yung bio natin. Okay na. Okay, yun na yung bio natin. At ang ingay ng po. Ang ingay ng aso namin. Ayun. So, tapos na po tayo sa bio natin. So, every fourth topic or fifth topic man or third topic na pinaka last topic magbabayo ako for this week lang kasi yan yung request ni Midori, ni Ate Girl Midori yan. Okay din. Okay, so yan, so and that's it for yan. Yan po yung ano yung pagbabayo natin ng The Talking Rex Show. First time na ako magbabayo ng show. Okay, so request, mag-request na ako kay MSA na magbabayo ako. At the end. Joke lang. Baka muna tayo magpapailit eh. Yun. I did the bio emote success. I did the bio emote. Tapos yan na naman ulit, 15 seconds. Buti may record na. May record na sa amin ni AJ! Oh my god! Record siya! Pag-ano na, Mims Thunder Alex niya, ano pag sinin sa Mims Thunder Alex? Mims Thunder, wait lang, nasend niya ito sa Mims Thunder Alex. Wait lang. Hindi pa na. Hindi pa na send. Okay. So, yun. Okay. Time check po natin is 4:47 PM at dun na po tayo nagtatapos ang The Talking Rex Show. Up next on The Talking Rex Show, some topics will be posted via Smile announcements and announcement po, August 31, mapapanood na po ang The Talking Rex Show sa Cool FM. Yun. So mga kalamaw, see you on August 31. So, ulitin po, and that's it for the Talking Rex Show. It's me, DJ Rexwork. See you tomorrow. Away po kayo and mag-review na po kayo kasi this week is exam week. Bye-bye. And good afternoon.

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang kamansanas ng smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po.

0: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko. Ito ang aking sikreto. Oh, kung di nyo pagets yan, bahala kayo dyan.
1: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
2: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
3: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
4: kanya. Pero pagdating kay Dosyo, hindi?
3: Is na yan.
5: MNL 48
6: with a
5: Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
3: Oh,
5: sagada po na maglaka.
3: Okay na. Talk of the Legends Season 3. Tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
7: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
8: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagat, ang malaga importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
7: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
8: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
7: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: The Gio and Blue Show, Saturday, 10 p.m.
1: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
2: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
1: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
2: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
1: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.
3: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? Isend mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 p.m. sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Lawatay Gaming.
4: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang
5: tanong yan. Pero pagdating kay Gosyo, hindi?
4: Is na yan.
6: MNL 48 with a
7: Noon, swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
4: Oh,
6: sa kada po na maglaro.
8: Okay na.
4: Talk of the Legends Season 3 tuwing Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
3: After a year of hiatus, we are back! Join us again for a new week of talk here on the Fellow Gamer Podcast. Every Thursday, 8:30 p.m. live on Smile Radio, Smile Channel, and the social media channels of Smile and Lorotai Gaming. And a podcast form next day on the favorite podcast service of your choice.
1: Pagsapit ng alas 8 ng gabi.
9: Oras na para sa salita ng mansana.
1: Samahan ninyo ang kamansanas ng Smile.
9: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
10: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
11: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
12: Ay, Bastos, namatay pa talaga.
9: Aray. At ito po

0: Bago na tayong logo, pero sige. Ah, de.
1: Yung graphics, bro.
0: Bago na tayong graphics. Pero, siguro, mag-click na natin sa video. Kasi, talagang siguro di pa yung art. Kaya, di pa re-charge sa Libra. Kaya nga. Pero yun nga, magandang gabi po. Magandang hapon po, mga kitol at mga kalamaw. Kalamaw. Ibo ay nagiging kapulit eh, no? Ating ba ano, syempre well, we are not still hindi tayo hiwalay sa smile kasi as you may heard ka ganina nag-play pa rin yung at next actually, ewan ko kung may ano, abangan nyo rin, may gago rin tayo sa file na ating mentor, pero yun muna natin ang i-apply natin kayo kasi wala pa tayo. May ano rin kasi, si TC Spirit kasi nag-under sa, actually ako yung second or third, kasi ako yung binagay sa, ID. Pero, hindi naman ibig sabihin ito, ay hindi na tayo smile. We are still smile, but hindi na pa rin makikita. Makikita na hindi na pa rin na ano ba, ma-identify yung we are a counterpart of smile kasi nga, yung full FM it's, ano na rin yun, member ng my media group. Oh no, Mark, what na doon ka, Mark? Dinig mo yung audio natin? Kaya mo na, Mark. Next week na lang natin siya implement. I think di update ni ano ni Andrew. Okay lang yun. Okay lang yun.
2: Hindi ko din alam na may bagong graphics na pala. Ay, pa-ping na lang mamaya.
0: Hindi, next week na lang natin siya ilagay. Pero siguro,
2: ayaw ba bang graphics? Pwede naman bukas, pre. Sabi lang kayo, ano ba?
0: Gusto ko kasi laging man, gusto ko kasi tradition ko na paglating ako, laging manditas yung so siguro, next week ko na lang siya ibigay, next, hindi, total dito na lang siya ibigay sa'yo para at least hindi ka naman over.
2: Pero pare, bago muna tayo magtuloy pare, medyo yung mic mo pa hindi dinig pre, yung parang na-underwater ka pare.
1: Help, I'm under the water.
2: Under the water. No. The under the water.
1: Help, I'm under the water.
0: Ayan, okay na.
2: Sige nga.
1: Yun, medyo.
0: Okay na ba? Medyo. Binago ko yung mic.
2: Medyo, sige.
0: Ano ko na back-up dito? Siguro, ito kasi hindi ko pa makita.
2: Pre, naalala mo pa ba yung earphones mo?
0: Ano yun?
2: Yung headphone mo pre, yung puti na headphone, nagamit mo yun last time?
0: Oo. Ito kasi gamit ko, ito yung ano, pagkita ko sa inyo, hindi ko makita face ko kasi may wait lang, saksak yung ilaw.
2: Sige nga.
0: Ano kung ilad fit, kasi makikita pa yung face ko na paano lang ito? Ano?
2: Wag mo lang ipapakita yung mukha pre, kasi yung YouTube pre, naging ano?
0: Naging ano na?
2: Ayan yung gamit mo. Parang ginagamit siya sa ano, yung sa mga conference mic ng mga ano ng korte, pero mas malaki pa diyan eh.
0: Mas malaki yung sa ano sa conference kasi siguro hindi naman siya ganoon katangkad dito. Ito kasi parang tamad lang dito, pero kasi nga, hindi rin siya. Ay. Kumilip. De. Mata lang yun.
2: Mata ni Ludzo. Ay, mata. Iba yun, pre. Mata ni Ludzo. Ay.
0: Oh.
2: Ayan.
0: Talagang, yan eh, si Blue, eh, no? Mag-business na rin ako. Pero ito, yan. Ito kasi, itong mic na to, ginagamit ko siya noong May. Binili ko siya ng April. Wala naman ng May. Lala. Alam mo kung bakit? Ano to eh? Low quality to.
2: Yung parang ano, yung parang binibilid sa ano, presa divisory or ano. Or sa Green Hills pare.
0: Hindi ano eh. Talagang takot ako pag ganitong wire na hilgos. Kasi nga. Oh. Yag, madalas ko siya pag sa cellphone ko talaga. Like, nakitang siguro ilang tira na ako. Pero actually, aksidente nang lang yan lahat. Uga ng uga. Diba? Uga ng uga. Yeah, di naman ko ngayon yung bago. Pero, try kong isasak yung isa, yung kulay ko sa'yo. Isang ano lang to, isang pares lang to yun. Nabunot rin naman yung isa. Grabe. Wait lang. Change my...
3: Alala pre. Nagka-feedback. Narinig yung music.
2: Narinig yung ano pare.
0: Ayan, okay na.
2: Ulit nga.
0: Mic just like me.
2: Ulit.
0: Hello.
2: Parang ano pa rin pre, underwater amp. Pero nakaano ka, pero gumamit ka ng ano, ng mic. Yung puti pre, yung anong tawag nun, yung puti na ginamit mo, yung pang earphones, nasira ba yun?
0: Technically nasira siya, yung audio lang, yung audio part lang, pero hindi naman nasira yung buong ano. Nagana pa rin yung mic.
2: Sige.
0: Antenna for FM video. Pero kasi yung ano, yun okay na ba? Ginagamit ko na yung mismong mic ng cellphone ko.
2: Parang ano na ata, medyo okay na ata pare.
0: Sige nga
2: ulit.
0: Pero yan, white coat. Ito kasi, itong yung part na pinakita ko sa inyo, parang mic tapos may ano, may jack. Para siyang ano eh, para sasaksak mo siya di, banda dito. Dito mismo. Ay, wala, hindi dito. Ito. Sige ano. Hindi ito nakalagay siya ng cellphone ko ah. Ano, ito. Yan. Nagbutos dyan. Ewan ko kung makikita nyo ba. Ay, nakarang yata. Hello. Ito, nakarang. Para di makita.

0: So, hindi pa ako nagapag-proper in, intro.
1: Pero, ay, unang intro na tayo. Bahala na. Bahala na, bahala na. Pero, tayo po ang napapanood sa Cool Movie sa YouTube, sa Facebook, sa social media page, sa blog, sa blog. Soon, yan, ulit-ulit po lang to, pero makapanood na po tayo ulit. Makapanood na po tayo po sa ulit para at least may reach ulit. May reach rin tayo. Okay. Actually, ano na siya eh. Road to 900 subs na. Ayan. Teka, basta mo na. Ayan. Ang init eh. Hindi ko pinagsin yung ano eh. Lupit pa eh. Yung ay ito ah, gusto ko mag-review ngayon. Gusto mag-review ngayon. At ay hindi, gusto hindi naman sa wait lang. Yeah, hindi naman sa gustong mag-review. Pero ito. Okay. Haram ko pa rin. I-take ko ulit. Pagulang itong boss. Ayan. Ayan. Oh. Pag ang kaling naman niya pag bubuksan eh, so ito na nga lang sa detail ayan, para hindi na kumirapan magawak ayan oh, then pag siguro pag itatas ito siya ilaw siya syempre hindi kasi magnetic yun to eh oh malakas na magnet to oh for the past few years kasi nang kahit doon siya eh. Puro sira pa rin. Alam mo bakit? Low quality. So, I cannot really avoid that since budget, diba? Budget really matters. At the point na talagang naghahanap ako ng mga headphones na ano eh, under ano pa eh. And then, yun, 200 Wala rin. Pero ako lang naman to, hindi naman siya recommended for sleeping. Kasi nga, hindi siya silicone buds na nakalagay sa mismo mga speaker. Hindi siya nakalagay. So, it's only suitable for, ano, sports. Pero sabi daw kasi, sweat resistant siya. So, ano rin siya, for casual na ano na pag ano gaming talaga gaming to or sa gaming pag gaming talaga that's where basta you are not really on a open area kasi bali and lalo na kung maaraw talaga hindi to pwede sa maaraw temperature pero gusto ko lang yan talagang inano ko yung player mo. Yan, time to naman siya. Ang ito, ang grand, siguro ano ba ito? Nakalimutan ko yung ano ito eh. Wait lang. Anong nga yan? Great Wall to eh, ba ito eh? Great Wall itong nakita ko eh. Hindi ito yun. Great Wall to eh. Mm-hmm. 20 yung nabili ko eh. Diba? Sige, wag na. Wag na muna. Pero ito ay ano eh. Basta yung makikita mo lang sa TikTok. So, diba? Pero sana naman wag na masira. Kasi ito talaga yung una kong headphones na nabili ko. Actually, some of my headphones was really for my mom kasi I did in the range ka. O, siguro mga halo-halo na item. So, halo-halo. Mayroong makeup, may accessories, phone case, may salamin, ipot, may blue, halo-halo. Lagyan pa nga ng perfume eh. Basta siguro pang test lang. Tester. O, meron ganun. Meron din siguro. Yung mga nakikita ko nandito rin. Meron din ano, vault. Volta rin dyan.

Pero hindi ko muna siya, hindi ko muna muna siya improve mo talaga fully kasi hindi ko muna ito. Ano lang, exclusive, ano, exclusive, exclusive, exclusive muna yan sa amin. Yung mga love what, exclusive muna. Pero expected naman kung ano siya sa set. Ngayon, hindi muna ako magsasabi kung anong location. Pero, kung nakatira ka malapit sa akin, hindi ko nasasabihin ko ang hindi ko yung buong address, no? Kasi talagang, ano yun, no? Medyo delikado rin. Pero, ayun nga, hindi ko muna ito, hindi ko muna ito kung ano yung, ano ba yung location? For as of this point. Pero kung ready na talaga si magaganda, magpapromote, promote ko na. Pero mayroon pa lang ano ngayon, may isa na namang issue, ibang topic naman pa ngayon. May isa na namang pumuputok. Di ba sa pumuputok? Dati pa, isang ano pa ito pumuputok, pero pumutok ulit. Pumutok na naman. Sabi daw kasi, anong ano yun? Pagkor, finds iban, finds the celebrity iban allow. Link gambling firm 1 million pesos over the giveaway. Okay na to. Kahit siguro okay na tong pag-atid. Siguro maharangan yung mag-club po na yung masyado. Pero kasi itong headphone ang ginagamit ko. Ginamit ko talaga siya ng kung mapansin nyo ba doon sa Shine Studios dati na YouTube channel. Kung tingnan nyo man yung play ko sa TAA. May episode tayo ng May 19. So it was the time na siguro nag-hit kami kay Jello kasi nga wash. Okay. Siguro ngayon, we are now close. Hindi ako sa ganun pa close kasi nga, talagang medyo na-offend ko sa amin. Na-offend siya sa mga pinagsasabi ko nung time na yun. Ay, pero Angelo ha, I'm just giving song. Binibigyan kita ng sino, payo. Siguro hindi naman siya intended na mag-hit sa'yo. Pero siguro kasi nga, magagamit mo pa ito kung sakali mang siguro. Siguro kung hindi ko naman mag-trabaho sa smile sa pagtanda mo, di ba? Magagamit ako. Kung ikaw ay journalist mo. Ay, kung ikaw pala ay journo. Ibang term pala yun. Journo. Oh. Eh, parang parang yun na. Basta siguro journo talaga yung natin. Pero kasi kung yun yung gusto mong trabaho talaga, kailangan sa puso mo yung mga pinagsasabi na siguro kami rin para rin sa amin, para rin sa amin yung mga pinagsasabi na except diba? Hindi naman siya siguro parang ay babalay walaan ko lang ito ulit. Pero siguro Jello naman din tayo dito sa show ko lalo na I don't really have siguro a little bit of

0: yung mga cheer favorite. Oh, favorite to. Ang smile, syempre sa kulit. Eh, diba? Ah, siguro, expecting sa smile ba? Or siguro kasama na rin ang kulit. I'm confused. Eh. Pero hindi pa naman confirmed kasi nga, may conference rin ngayon. Sa, may conference rin sa SOM kaganina. Ang naganap ko yung kaganina. Pero ngayon, they are working on it na. Oo. Wow, working area. Ay, actually, hindi nyo kasi muna kami na makita sa Smile School Bus, Smile Network YouTube. Kasi nga, si Triapple na live stream, I know, nung isang edisyon ng Salta ng Mansanas, si Triapple, yung chairman namin, nagpakita siya ng nag-on cam siya. So, nung setup, kasama rin yung tweets niya. Kaso, same doon sa nangyari sa akin ng April 16 na block rin ni YouTube ang permissions for streaming. Yes. Na-revoke. Pero, I hope, I pray na sana temporary lang to at hindi talaga to ma-permanent kasi nga we are already on 1,000 subscribers sa diba? Pero ayun nga, kaya nga dahil ako bakit parang nahiya ako makakita ng mga kagatina. Hindi ako nahiya, sinusunod lang yung ano, diba? Para rin sa ano, sa hindi lang to sa ano, para sa pati na rin sa YouTube. Actually kasi dalawang beses na ito nangyari sa akin. Siguro, pati na rin sa POC. Noong isang episode ng, ayun, Salita ng Mansanas rin, syempre, nakupo, Salita ng Mansanas na naman to. Bakit yung SNM yung narerebo? Ba't yung SNM? Kasi SNM rin yung episode na nabook ni YouTube eh. Kasi nga, ako ay nag-Ligo stream. Pero nung ano naman, nung May 19, nag-on cam rin ako, pero face ko lang pinakita ko, hindi naman ako ng video. Pero kasi, na-detect ko rin. So, yeah. Siguro na-trauma siya. Na-trauma siya sa mukha ko. Diba? Pero, actually, kailangan na rin kasi implement yung uy. Bayan na pala. Uy, ang ganda! Brick bumper ng smile.
1: For first impression ko dyan, pare, parang ano, parang sa ano, pre, sa ABS-CBN. Ay.
0: Oo, kasi may ano siya, may...
1: May ano, may arc. May arch, eh.
0: May... Yun yung ano na sa ABS, eh. Parang may arc na umaano, eh. Ripple. Pero orange siya. Ang ganda oh. May ano naman rin ang smile ngayon, may brick bumper. Pero kung makita nyo man na may mabago, yun na yun. Yun yung nakita namin ngayon. Diba? Ano naman to? May episode? Ayun. Okay. Akala ko, ano, replay, no? Yan. Ulit tayo sa TOL. Medyo na ano lang ako na nagkakagod sa may isang makita akong artist. Akong anting of. Yo, ba't na ba? Ang pag-ibig. Yan. 5:25 nga. Pero iusod ko na lang. Yan. Sa mga kaibigan, tuloy tayo. Medyo, again, I am really expressing it for the lives of the Filipino people. Kasi nga, itong ano na rin, medyo, ano siya, medyo delikado rin. So, pagdating sa kaganapang pangyayaring na politika ngayon. Hindi mo na natin inform. Ipalayo yung context, no? Pero ano, yun nga, baka sumabay pa nga yun, yung anong damnation niya. Ay, mas ano pa yung mga ano, diba? Eh, like lang yung ano kasi, like and follow, baka ma-influence sila kasi nga, parang gusto rin nila i-try kung ano ba yung online gambling site na yun, diba? Yun talaga. Tapos, ang kasamaan pa, well, madalas siyang nangyari, na yung ano mo, yung bet mo, masasayang lang rin yan. Parang hirap mo lang, mawawala. Eh, lalo na, kung kayo'y magulang, tapos may anak pa kayo, talagang madami din ang anak ko kasi, baka magtanong ko siya. Magtanong ko sila na, mga pa, saan ka rin kung wapera ko? Oh, grabe niyo, nasa mga ng gamit. Talagang itutrip nila yan. Tapos, pero, kasi nga, may gano'n, 21 years old ano ba? Pero kasi, that, may mga napapansin rin kasi ang na iba na meron ding mga nag merong mga naggagamit na ba? Well, it's really ano na rin complaining na may mga bata pa rin na gumagawa ng ganun kahit nababo sa kanya. Diba? Yan yung ano eh. Siyempre, oo. Balik din tayo dun sa may pinag-usapan na noong August 20 ba yun? O August 20, yung alam niyo mga ano, bata na yes. No, I am really not thinking on that Filipino ana tradition. Pero kasi, tinga, ano, hindi naman na-influence na. Pero kasi, nangilang yung mga bata, hindi ko ito i-coconnect sa anong ninja ko. Pero may mga nangyita rin ako mga bata na, siguro, magpapakit. Well, normal lang ako magpapakit, pero isa sobrang cute. Sobrang cute. Dalawang mulot. So, actually, yung ano ba, nagpapaganda na para bang nag-act na mature. Diba? Nakikita ko yun eh. Oh, like, lalong-lalo. Yung mga... Kaya nga, at least, may... Pero, but at least, may mga nakikita pa rin mga kabataan na siguro, normal lang din yung ano, diba? Normal. Diba? Diba? Post, diba? Like, oh, yung like. Pambansang, ano, pambansang, hindi. Panglalaking post yan, eh. Diba? Di mo, kahit ako, tanongin ninyo, hindi ko kailanman i-refuse na mag-like. So, na, hindi ko kailanman i-refuse na di ako magla-like po pag lang picture kasi yung sa amin ayan ang native sa aming mga lalaki yung like na post. Pero ito nga balik tayo dun sa pagor siguro RJ may oras pa naman tayo kasi sasagad pa ba natin sa 5-5-5-5 tayo namin. No, kasi para tayo yan. So, siguro putulin muna natin to, mga kaibigan. Mga kaibigan naman ito, mga kalabaw, mga kaibigan. Uy, magbabalik lang po ang Talk of the Legends makaraan ng ilang pahalan. Ang oras sa Pilipinas, 5:35 p.m.

0: The following advertisements you'll be seeing ain't real, ka? You cannot buy this, bruh. Imagine buying this that aren't real, fa.
1: Pagkagising sa umaga, umangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
2: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
3: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.
4: Wala kaming commercial. Except this one. Wala kaming commercial talaga. As in, hindi ito commercial. Pero tatanungin kita, ano? Meron ba kaming bagong produkto? Meron ba kami kinuhang artista o sikat na personalidad o pang-i-endorse o kung ano mang ilaalok namin? Siyempre, ang sagot niyan, wala. Literal na wala.
5: Hey, Jill!
6: Hey, Jill! No matter who you may be,
5: Hey, Jill! Hey, Jill!

0: pictures for anything.
1: Mira drinking water. Fresh, cool,

0: Yo, we are now back from POM.
1: Hindi ko nakikita si Mark. Ay, ah, okay, naka-preso na. Ba't parang naka-preso yun? Naka-preso yung Discord. yung visual. Ayun. Parang ano. Ayan, okay na. Pero ayan nga, batong oras. Oras sa pangapuluan ng Pilipinas. Ayun, update na lang. Oras sa pangapuluan ng Pilipinas. 5:41 PM, Philippine Standard Time. Time pa rin yung nasutuloy na sa Bullet FM at sa YouTube channel ng Cool TV. Siyempre, ano ko, pero siyempre sa JLR 89.5. Balik tayo. Ay, hindi. Hindi tayo babalik. As on what I am saying earlier, I am now really siguro in many episodes na promise kong italaki itong italaki itong kwento na to, no? Siyempre low-key formal tayo. At sige, kukuha ako dito na clip. Magka-vlog tayo, diba? Ayun! Rico, the whole link up about the friendship with siguro, ano ba pwede kong tawagin dito? Siguro ang pangit ng pinapost ko eh. Ano ba pwede pangalan? Ching! Ching! Hello, Ching! Ay, Ching! Hello, Ching! Yeah, Ching! Witching again. I really discussed it many times on this show, mostly on May and I think November and August. No? First, how did it start? When did it start? So, it was siguro October na lang talaga ang mababangit ko dito. Kasi September, hindi talaga siya yung best. Hindi talaga siya yung best guest ko. Kasi September was also the introduction pa rin siya. Kasi nga, yung pasok noong 2024, was July 29, 2024. So, nung school year 2024-2025, dito na talaga ito ngayon. Now, lagi ko siyang siguro, yung lagi siya, kung kasama ko yung mga kaibigan ko, siyempre yung discuss ko. Ang lagi. Lagi kong kasama siguro pag-uwi, and siguro kung hindi naman pag-uwi ang pinag-usapan, laro, diba? Siguro at the time nami-miss ko din siguro mag-exercise, kaya habol-habol na lang, diba? Habol-habol na lang, diba? So ayun nga, it was really a good place to run, no? Kasi malawak kasi yung ngayon kasi nung 2025 nang transfer ako sa technically transfer kasi transfer ako tinignan ko kasi may tinitingnan ako papel dito nag-transfer ako sa school kasi noon. Sa isang school na pinapasokan ko ngayon. Yun yung school. Siguro 2 years and good. And strong. Diba? 2 years and... almost 2 years and strong. Hindi. 1 year and strong. Kasi nga, one year pa lang ako dun eh. So siguro second year ko na ngayon dito. Diba? Kasi nasa imus ako noon eh, nung ano eh, wala. Dahil nga nasa ano na ako ngayon, nasa NCR, wala na. Hindi ko lost less chance sa maglutat pa kami. Ngayon, break tayo doon. How did it start? So, siguro, yun nga, sinabi ko na kagamina, nag-run-run kami, and also sa uwian may nag-usap-usap rin kami. Really, she was really my first ano rin talaga. I'll, siguro, gusto ko siyang i-label as ano, my first ano talaga, teen friend. Never in my life. Kasi nga, for the past few grade levels kasi, hindi siya, wala talaga akong, ano, like, oo, may lalaki, pero, hindi ko naman nasubukan na magkaroon ng babae. Na-friend rin, ha? Hindi, ayoko ba, actually, pass muna ako sa mga ganyan, kasi, talagang, kung pinokus ko pa yung, pinokus ko muna yung, ano, pinokus ko muna yung, kasi talaga, baka madamay pa rin yung grades ko kasi nga, malay mo, yung focus mo talaga, hindi sa academics, baka sa mismo, kaya family friend nga. Kaya nga, yun nga, nagtulong sa akin, kaya nga tumulo, kaya nga tumaas nga rin yung grades ko. No? Siguro, hindi naman siya yung ganun sa motivation ko siya. Pero kasi, yung pinaka-motivation ko talaga, kasi nga, is, may kaano ako, may kaano rin ako ibigyan. When, why, and how the band became stronger? Ito naman to. Tumatawa po si TGF? Tumatawa si TGF ah. Grabe. Oh. When, why, and how the band? Siguro, when? Oh, when muna tayo? When? It became stronger December. Mangulan lang talaga ako, pero it's really close to that, no? Diba? December 2024, kasi medyo dun din talaga tumatag. Why? Because bakit? Kasi nga, ayun, diba? Puro kami panakayin. Eh, syempre, pero parang na-ano na rin ako, na-identify na rin akong bilang niya. Kaibigan ko. Diba? How? Paano siya nag-ano? So, ang ano ko kasi, ang type ko sa sarili ko, pasok rin ako. Papasok rin ako. Pero kasi nga, hindi rin ko siya ma-word as ano eh. Siguro, kaano. Ano lang, GBF, Girl Best Friend. Ay, diba? March, ito talaga. Dito tayo mag-utap. March and April happiness, the most unforgettable one. So, on this period, talagang ito yung pinakamamahal kong months noong 2025. Kasi, siguro April, noong April, March, kasi nga malapit na rin yung ano yung end, di ba? April 14 hindi siya April 14 kasi yun yung ano eh, yung karamihan. Wait, paano, ano nga ba ulit yun? April 2025. Ah, okay. April 11. Pero 14 kasi doon kami kukuha ng ano. Doon namin kinuha talaga yung mga ano namin. Kasi nga, ako doon ko nakinuha yung mga iba kong mga personal information, personal data ko kasi nga magta-transfer na rin ako. Diba? siguro ang decision kasi na nga paglipat namin dito sa Taguig. O Taguig na nga, sa Taguig. Taguig lang ah. Ay Taguig, pero hindi naman sasabihin ko pinaka-antes. Pero ano nga wait lang, di nakasaksak yung ano. Yan, okay. Bale, tayo, kasi nga, about lang sa fans. Sa bahay. Sa apartment. So, related to me. For efficiency. Ano, man. Okay? Hindi naman siya, ano, saglit lang. wait lang. Nung ano kasi, nung April kasi nga, doon talaga naganap yung pinaka comfortable na moment. Kasi nga, nung time na yun, nung time na yun kasi, doon talaga, hindi, actually doon talaga tumatag. Pero kung kailan siya tumatag, doon rin siya pababa. Diba? Ika nga, what must come down? Diba? Pero yung nangyari sa akin, agad-agad na yun. Yung slight, pero sa isang decision lang, bumaba. Diba? So, pero wag muna natin siyang i-connect ngayon. So, yung ano rin kasi, April 16 LPP Gala. Ito. April 16 and 18 Gala. So, nung 16, ito talaga yung isa sa mga ano ko eh. Nag-strong may libang ako. So, yung nung April 16, it was really the whole class. Di man yung buong class, pero siguro yung mga gustong voluntary lang, mga gustong sumali sa labasan, di ba? Yun yung mga sumali. So, ayun, nag-walk rin ako. Medyo malayo kasi yung ano namin, yung arrangement namin, yung call time. So, siguro, hindi siya bababa sa isang oras kasi nga madali rin yung ano namin, malapit lang rin yung meet up place kasi mag-jeep rin naman kami papunta doon sa SM. Then yan, nag-dog kami siyempre nag-picturing, diba? It was really the unforgettable rin yung my life. Bye. Hindi man sa sobra, hindi ko siya itatap 1. Or lalo na yung April 18, hindi ko na siya itatap 1. Pero siguro for ano rin kasi hindi ko na alam kung ano yung itatap 1. Medyo memorable. Sa sobrang memorable, talaga nakalimutan ko siya. Yung 18, ito rin, same lang din siya, pero medyo tahimik rin kasi medyo hindi naman ganun ka-smooth yung flow. Kasi nga, kaming apat lang, pero kasama ko pa rin yun. Si James. Kasama ko pa rin si James, di ba? Yun lang. Hindi, actually, April 17 kasi pumunta ko sa bahay ng kaibigan niya. Sa best friend niya, babaan rin. Naman. Nung nasa Laguna naman kami, ako pala, ako. Siguro naglaro kami. Yun, actually, the most day game namin was 8-ball pool. Yun talaga. Kasi alam ko mahilig siya sa billiard din. Ako rin mahilig siya sa billiard. Grabe. April 26, ito na. The final day. So, ewan ko kung nasa akin pa yung ano, nasa akin pa rin yung buong picture yan. Pero, na-trauma ako doon. Diba? Pero yun nga, kasi nga ang sakit, yun sa sobrang sakit, pero medyo malupot ang talaga sa yun, nung disobre sa wala na sa peril. Ang problema kasi nga, ito ha, hindi ko talaga siya i-blame. I shouldn't really blame her at the first place. Kasi nga, ano lang eh, siguro busy lang, pero kasi ako nagtaka, sa ibang GCs na nagsasat, which is, nandun din ako. Hindi niya ako niya, yeah. Pero siguro, pinapansin niya pa rin, hindi lang niya ako yan, hinayaya. Hindi naman kasi, hindi ako marunong nun, pero hindi niya man sinabi na, siguro, marunong ba ako niyan? Sorry, RJ, baka mag-overtime tayo, ah. Pero, nasa ano pa tayo, no? Do not exit until 5:50. Wala eh, nakalagay dito sa script ko eh. Ito, sabi daw kasi sa, nakalagay sa script ko, do not exit, pero medyo nalit ako ng ano, ng pag-show. 5:40 kasi eh, naging 5:30, di ba? So, the final day, ha? Wait. No, the final day, ano rin to, medyo nakaano lang, na-offend rin ako kasi nga, ano eh, hindi niya na po inaano, di ba? Pero, I should really blame myself kasi nga, I didn't talk the argument professionally. Di ba? Kasi, yung ginagawa ko, nag-all caps ako para si Angelo, ay sorry Angelo, pero ganun din yung ginawa ko eh. Actually, si Angelo, kasabot ko rin siya. Oo. Pero kasi, before that day, ay hindi, di muna ako nag-away nung April 26. Normal ano lang, normal FO. So, sige, masakit. Ewan ko kung anong linagay ko doon sa message na yun, pero nakalimutan ko na rin siya. Boy. Pero na-screenshot ko na. Na-screenshot ko naman. Pero may 10. Ito ha. Ay, kasi nung pumunta ko sa birthday nung April 26, medyo na-disappoint ko sa ako. Kasi, wala eh. Ang sakit talaga. Ang lungkot talaga na. Wala na eh. Separate na eh. No? Tapos, di na, tapos sa tagig naman yung mag-aaral. Di ba? Ayun yung, ayun lang yung malumba na nangyari sa akin. May 9. Ito, may 9. Kami. Dahil nga, gusto ko pa magla, dahil nga Dead Rails, yan din yung siguro top 2 na pinaglalaro namin beside the 8-ball pool, Dead Rails rin siya. Ngayon, gusto ko nang pabilisin kasi overtime na tayo. Teka, di ko kasi suot yung ano ko eh. Yan. Oo. Nag-final play kami ng Dead Rails and yun. Then May 10 sumunod, doon na kami nag-argue. Ayoko muna tingnan yung message kasi na doon ako na nahiya ako doon eh. Na-embarrass ako sa sarili ko. I really blame myself on doing that kasi nga ayun nga, sinabi ko, hindi ko siya na-took professionally. Or yung ano naman. Kasi, mali mo, dahil nga sa ginawa niya, mas lalo pang masasakit yung ginawa ko sa kanya. Pero, dahil mga kaibigan, overtime na po tayo, meron ba tayong ilang mga pag-usapan dito, may 10 argument, July to August 25, the regulation. November to December, the comeback. Yan. And the apology. So mga kaibigan, yun ang abangan nyo bukas, dire-diretsahan na yan. Simula pa lang sa show, tatalakayin ko na yan, nandito pa rin na nag-subscribe ko. Oh, ayun. Oh, kaibigan, mga katol, dyan na po natapos ang isa na nung edisyon ng Talk of the Legend sa uling araw. Ngayong, sa pool, August 24, 2022.
2: Hello, Lodzo.
1: Yan, hello, Free Apple. Ayan, kasama rin pa na lang si Mark, si Nigel, and si Matt. Monoblock Magazine. Ayun. Yan.
3: Let's
1: Monoblock. Sa ngala ni Jen, ang seto, alam na doon ako si Butcher Bus. Dito na po, ang tambahing ko hadap class. Dito pa rin. Ay. So, smile. No.
3: Ewan so, smile ito, yun!
1: Smile! Sorry. Asa na, hating pa rin ang smile. Hindi tayo video eh. At Engine Media Beam Tour, ito ang mga kaligas. Kopera 2020. At magandang gabi, PLA Pina. Oh,
3: magandang gabi, baby.

0: Michelle's Party Club.
1: Hindi ko talaga kita maritik, kaya nga hindi ko naman hindi.
2: Grabe ka na ba?
3: Yan, may bagong emoji na tayo. Ito, may bagong
4: bawa. Thank you.
5: Full screen mo, RJ. Full screen mo, RJ.
6: Magkisala na sa tambayan na puno ng tawanan, kulitan, huntan at saya sa Tambayang Quadro Plus. Monday to Thursday at 6 p.m. on Smile Radio and Samocast on DZEX 1026.

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po.

0: Smile Network.
1: Wala man lang akong may plug, ito lang masasabi ko.
2: Ito ang aking sikreto.
1: Oh, kung di nyo pa gets yan, bahala kayo dyan.
3: Magbubukas na muli ang tambayan ng Tambayla. Returning this December sa Smile.
4: Gusto mo ba na mabasa ang iyong confession? I-send mo na ang iyong storya sa confessions@ltg.network o pumunta sa ltg.network/confessions. Via text o document man yan, walang problema. Kahit ibang pangalan mo, mas mahaba, mas maganda. Paalala lang na sana ang inyong totoong kwento ang gusto naming ma-feature sa ating palabas. Kaya tutok na sa ito ang confessions. Kada Biyernes, 7 PM sa Smile Radio, Smile Channel at sa lahat ng social media channels sa Smile Radio at Laura Tayo Gaming.
5: Namiss nyo na ba ako? Namiss ko na rin kayo. Dahil dyan, makakasama nyo na ang inyong mga katol ng bayan 5 araw sa isang linggo. Tutukan nyo na ang mas pinalawak, pinagandang talaga yan.
6: Pero pagdating kay Boss Yo, hindi?
5: Is na yan.
7: MNL 48
8: with us.
7: Yun. Swerte nga eh. Napaka-lovely rin ng mga lolo eh.
5: Oh,
7: sa kada po na mag-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a
5: bukas alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa mga radio streaming platforms ng Smile Radio at mapapanood naman sa lahat ng social media platforms ng Smile Network.
0: Abang-abang na ang lahat pagsapit ng alas 7. Samahan ang inyong nag-iisang gapo for a nightly dose of cooking, gaming, editing, and many more.
8: Naniniwala po ako sa kasabihan, ang importante ay malagad, ang malagay importante at malaki pa rin ang ilong ni Geometric at Gapo.
0: Ito ang talk show kung saan may everything at anything.
8: Mga gapo, ito ang Gabi Gapo!
0: Lunes hanggang Webes, alas 7 ng gabi sa Smile Radio, Smile Channel at sa sumusunod na platforms ng Smile Network. Mapapakinggan rin sa DZX 1026 at sa FBS.

0: is more chaotic than a Cat's Eye Live.
1: So, let's film.

0: The following advertisements you'll be seeing ain't real, cuh. You cannot buy this, bruh. Imagine buying this, that out of real, fuh.
1: Pagkagising sa umaga, bumangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan. Ito ang MSI Gatas.
2: Adam Oreller po, mag-MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag-MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
3: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.

0: Ang sisig na hinahanap-hanap mo ay nasa sisig ng ina mo na. For just 70 pesos, may legit na kapampangan na sisig ka na with soft drinks and sabaw. Dito lang yan sa sisig ng ina mo.
1: Dito na tayo sa Jer-A.

0: salita ng mansanas.
1: Samahan ninyo ang Kamansanas ng Smile.
0: DJ Presley Paglinawan.
1: Makisaya sa kalokohan.
2: Magkaibigan na tong dalawang panig.
1: Reviews.
3: So now let's go turn off the RDS.
1: Gaming.
4: Ay, bastos, namatay pa talaga.
0: Aray. At ito po ang

do

0: saan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
1: Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
0: Gising! Gising Pilipinas!
3: Good morning! Good morning!
4: It's a hump day, Mr. Gising, reporting in the morning. Wakey, wakey. Narito po, may init na balita ngayong Miyerkules, the 19th day. Wow, may pa-Ingles ah. Para ANC ba ito? 19th day of the impeachment trial. Here in Gising, Pilipinas. Puno na ang bed capacity ng San Lazaro Hospital sa Maynila para sa mga pasyenteng may leptospirosis. O napakinggan nyo si Dr. Suplico, Ilungguman, Ilunggugid. Sinabi po ni San Lazaro Hospital Medical Center Chief Dr. David Suplico na umabot na sa 135 ang pasyente po naka-admit sa ospital dahil sa leptospirosis na lampas na sa bed capacity 120. Ano-ano kaya ni Doc si Rolex Suplico, dating congressman, pinangangambahan ding dumami pa ang mga pasyente sa susunod na linggo na matatapat naman sa 2 linggong incubation period ng sakit matapos sa malawakang pagbaha sa Metro Manila.
5: Gumawa kami ng paraan, nang hiram kami ng cot beds para madamihan namin ang pwedeng ma-admit. Yun lang nga po ang problem, kasi pag nasa cot bed ka, cot bed o parang folding bed siya, may ibang pasyente ayaw magpa-admit sa amin.
4: Dahil dito, muling pinalalahanan po ang publikong magpakonsulta kapag nakaranas ng sintomas ng sakit. Sa tala ng Department of Health, mahigit 4,000 na mga kaso ng leptospirosis simula noong Enero. Ang importante po dyan ay may pupuntahan yung ating mga kababayan kung puno na ang isang ospital. Pwede ba siyang lumipat sa private nang hindi naman siya gagastos at hindi mabubutas ang kanyang bulsa? Pwede ba yun? Mamaya tanong po natin sa PhilHealth kung pwede ba na yung outpatient, yung naninilaw ka, pero kaya pa naman sa gamutan at hindi kailangan na ma-admit ka sa ospital. Pwede bang sa ano na lang ako, sa St. Luke's? O di kaya sa Cardinal? O di kaya sa Asian Hospital? O di kaya sa ano pa bang mga Providence? O di kaya Capitol? Ayan, mga malapit-lapit po yan dito. Pwede bang doon na lang muna ako? Kasi punuan na ang mga public hospitals. Pero ayokong gumastos ng todo. O di kaya wala akong budget para gastusin. Pwede po ba yun na care of government? Yaman din lang na nagbabayad din naman tayo ng buwis. Isinailalim na po sa state of calamity ang bayan ng Mamburao sa Occidental Mindoro. Mahigit 142 million pesos na ang pinsala ng pagbahang umabot hanggang sa bubong ng bahay. Nauna na idiniklarang state of calamity sa mga bayan ng Sablayan, Paluan at Abradilog. Sa tala ng PDR-RMO, halos 1.6 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa buong Occidental Mindoro. Sinabi ni Governor Eduardo Gadiano na lumala ang pagbaha matapos mawasak ang flood control project sa Sablayan. Ibig sabihin, sumablay yung flood control project sa Sablayan na nagkakahalaga po ng 1.3 billion pesos at naapektuhan ang mga sakahan sa Bulacan. Lubog pa rin sa baha ang Kalumpit, kabilang na mga sakahan sa Barangay Cugo. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 320 million pesos ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura at pagulang dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo. 6 minuto makalipas ay 6 ng umaga, tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang Davao City bilang epicenter ng flood control bago ang administrasyong Marcos. Sa budget deliberation ng Kamara, sinabi ni Remulla na maraming pondong pumasok sa lungsod kaya tinawag na epicenter ng proyekto. Epicenter ba ng katiwalian? Kaugnay sa flood control project ang ibig sabihin ni Remulla? O yung epicenter ng flood control, ibig sabihin, nandun nakasentro ang sangkaterbang proyekto kaugnay sa flood control? Yun ba yung ibig sabihin ni Fred? Pero aminado si Remulla na mahirap ang pagkuha. Ano daw? Aminado si Remulla na mahirap makakuha ng impormasyon hinggil sa katiwalian dahil maraming sangkot ang hindi nagsasalita. Ano nga yun? Corruption nga yun. Go ahead, Sir Boying.
6: Hindi lang humadali talaga, sapagkat sabihin natin,
2: ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City.
6: Okay.
2: Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin.
7: Epicenter of corruption.
2: Control yun, flood control.
7: Flood control corruption ang Davao City nung panahon ng nakaraang administrasyon.
2: Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin.
4: Agad namang umalma si Davao City Congressman Paolo Pulong Duterte at iginiit na hindi dapat nagmamadali si Remulla sa pagbibitaw ng salita dahil maritong makaapekto sa kredibilidad ng Office of the Ombudsman. Kaya po biglang may eksena si Congressman Tino kasi pag sinabi mo lang na epicenter ng flood control, di wala pang ano doon. Wala pang malisya doon at wala pang insinuation na may katiwalian kasi pwede naman talaga na epicenter siya ng flood control project. Okay, siya bigla umisena ng katiwalian. Di sumagot din yung isa. Tinan po natin kung may ebidensya. Siyempre, dapat kailangan may ebidensya lahat at hindi lang po konektado sa politika. Kasi alam natin, malaki ang nabuhos, malaki ang pork barrel ni Congressman Duterte nung panahon ng tatay niya sa Malacanang. Siyempre, alam mo na ha. Malaki po para 51 billion pesos. O i-account natin ngayon. Saan napunta yung 51 billion pesos na yun? Kung yun na may napunta sa kaliwat kanang proyekto, di well and good. Very good. Diba? Tama po yun. Kasi ang proyekto dapat na papakinabangan ng mga taga Davao. Kung ganun ang nangyari, very good. Muli sinailalim po sa red at yellow alert ang Visayas grid gahapon. Tumagal na mahigit 3 hours ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente. Simula alas 5 ng hapon hanggang pasado alas 8 ng gabi. Kumusta na kayo dyan sa Visayas? Kaya pa ba yung rotating power interruption? Lalo na po dyan sa area ng Negros Occidental, Negros Oriental, Iloilo, Panay, Aklan, Antique, Cebu, Bohol, Samar and Leyte provinces. Okay pa ba kayo? Okay lang ba sa inyo na tumatagal na ng kulang 3 buwan, mga 80 plus days na po yan na ganyan ang sitwasyon sa Visayas grid. Ay nako, dineklara rin po ang yellow alert o kakulangan naman ng Reserve Bank Kuryente simula alas 2 hanggang alas 5 ng hapon at alas 8 hanggang pasado alas 10 ng gabi. Gusto dito ng pagpalya ng 30 planta habang 13 tumatakbo sa rated capacities o mas mababang kapasidad. Noon na nagbabala mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil po sa serye ng yellow at red alert. Kahit papano yung Mindanao na wala na po yung alerto. Yung Visayas na lang naiwan. Inaprubahan ng Senate Committee on Local Government ang panukalang ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sana sa November 2. Tuwang-tuwa na naman na kap! Chairman! O chairwoman! Mapapahaba yung termino ninyo. Kung may papasa ito sa Kamara at maging batas, hindi wala na naman eleksyon sa Disyembre. Si Kapitan ngayon, dire-diretso na naman yung pagsiservisyo hanggang 2028. Kung saan, dituloy natin, nasa loob pa yung laman ng story nito. Sa panukala po ni Senador Francis Escudero, gagawin ang halalan sa 4 na Lunes ng November 2028. Ayun, dinunahan ko na. So, ibig sabihin po, may extend na mahigit 2 taon yung termino ng kasalukuyang chairman. Kung magaling yung chairman, di papalakpakan po natin lahat. Hindi ho ba? Pasalamat tayong mga constituents niya o yung mga residente ng isang barangay. Pero kung nuknukan naman ang pangit ng performance ng kapitan, ako po, mahigit 2 taon pa po tayong magtitiis sa kawalan ng aksyon o di kaya ikatiwalian ni barangay chairman. Inihain naman ng isa pang panukalang layong idaos ang halalan sa October 2027 para hindi kasabay ng All Souls Day. Umasa ang COMELEC na may isa sa pinalang schedule ng barangay elections sa Setyembre. 12 minuto makalipas ang 6 ng umaga. Maganda umaga po sa 29,000 viewers po natin sa YouTube ng DZMM Teleradio. Iwalay pa po yung mga nakanunod sa atin din sa ABS-CBN YouTube. Maganda umaga po sa inyo. Huwag nang tamarin. Utang na loob, gitnang linggo na rin ha. Wednesday na. 2 tulog na lang, weekend na ulit. May konting tumbling na lang yung kayang-kaya nyo na yan. sinita po ang mga dokumento isinumiti ng Office of the Vice President kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Kasunod ito ng pagtestigo sa impeachment court ni OVP Assistant Chief of Staff at Assistant Secretary Lemuel Ortonio na idiniklarang hostile witness o testigong hindi nakikipagtulungan sa prosekusyon. Halos dalawang dekada na nagtatrabaho si Ortonio para kay Vice President Sara Duterte kabilang ng pagsisilbi bilang Chief of Staff noong nakaupo pang Mayor at Vice Mayor ng Davao City. Sa direct examination, kinumpirma ni Ortonio na lumagda si VP Sara sa dokumento nang humiling ang OVP ng 250 million pesos na confidential funds sa Department of Budget and Management noong August 2022. Pero September 2022 o 28 araw ang nakalipas bago makapagsumiti ang OVP ng physical and financial plan. Ibig sabihin, nauna pang humingi o humiling ang opisina ng Vice Presidente ng confidential funds bago makapagsumiti ng planong paggagamitan. Sinasabing humiling na rin ng confidential funds ang OVP sa panahong hindi pa security officer si Colonel Raymond Lachica. Kinumpirma naman ni Ortonio na wala siya nakitang official receipts ng ilang pinagkakagastusan ng pondo. Pero nakapagsumiti si Lachica ng acknowledgement receipts na sinasabing magpapatunay na ibinigay sa mga impormante at agents ng OVP ang bayad para makabili ng mga upuan at gamit o gamot. Kinwestiyon naman ni Presiding Officer Francis Escudero kung bakit nagastos ang 125 million pesos na confidential fund sa loob lang ng 11 araw noong 2022 kahit 2 taon naman maaring gastusin ang pondo. Tumanging sumagot si Ortonio at itinuro si Lachica na posibleng may ideya sa issue. Kinumpirma naman ni Ortonio na nag-abono siya ng 150,000 pesos para sa hiling ni Lachica kaugnay ng confidential operation. Ito ang sobrang halaga sa liquidation ng OVP kahit 125 million pesos ang confidential funds noong 2022. Ayon pa kay Ortonio, hindi na na-reimburse ang inabonong 150,000 pesos na ibinigay agad kay Lachica dahil sinasabing urgent. 6:14 in the morning, binatikos ng defense team ang mga salitang ginamit ng House Prosecution Team para ilarawan si Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos bansagan ng Vice Presidente bilang architect o mastermind sa paggastos ng confidential funds. Kinontra ng depensa ang akusasyon at iniling sa impeachment court na ipaalala sa prosekusyon ang proper decorum. Nagsorry naman ang House Prosecution Team pero nanindigang si VP Sara ang maituturing na mastermind sa sinasabing scam kaugnay ng manumalyang paggastos sa milyong-milyong pisong confidential funds.
6: This is the third time, Your Honor, that we have heard those words. This is a court of law, this is a court of procedure, and actually a court of decorum. And we are not supposed to make insinuations, accusations, or conclusions, Your Honor. So we request the court to kindly remind the prosecution.
8: But it does seem that it's becoming a... I would rather use the word habit than pattern. For the panel of prosecutors to close their direct with such strong statements.
9: Even if we say withdrawn or even, I mean, both sides, ah, kahit sabihin mong withdrawn na to, kahit sabihin mong nice try, etc. We know that that's for the cameras, not just for the court.
10: We apologize if sometimes we get carried away by our zeal and our passion, Your Honor, but we at the prosecution, we just want to call a spade a spade.
8: Within limits, but, you may.
10: Yes, Your Honor. But henceforth, to borrow the words of my colleague, Your Honor, we will try to behave.
4: Ang punto kasi ng prosecution, siya ang may pakana. Okay lang, magre-reklamo din ng word na pakana. Parang ganun. Ay, di, baguhin natin. Siya yung utak. O, di parang ganun din ang dating. Pag sinabi utak, parang mastermind. O, anong pwedeng gawing salita? Yun kasi po ang position talaga ng prosecution. Kaya nila kinasuhan at umabot po sa impeachment na ang may gusto nitong lahat ay ang Vice President na pinapatunayan po nila ngayon. Kaya to back track o to back out o to bend from that accusation or to back out or to bend from that accusation ay

0: Private Prosecutor Armando Virgil Igutan sa viral post kaugnay ng pagbabawal sa pagtatanong ng misleading question. Matapos ito, sisimulan na ng depensa ang cross-examination sa hostile witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Standby Radyo Patrol, handa si Colonel Raymond Lachica na humarap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ah, hindi ho ba ito ang sigaw ng marami po sa ating mga kababayan na hindi naman po mga abogado at hindi po nag-iisip tungkol sa strategy. O kumbaga ang ordinaryong tao, palagi panaimbanggit kay Lachica, o ba't hindi natin ipatawag si Lachica at sa magkwento dyan kung anong nangyari sa Sangkatir Bank Confidential Funds sa ating mga ordinaryong hindi abogado. Yan po ang logical. Ano po? Pero sa mga abogado, sa panig ng prosekusyon at ng depensa, ang pagsasalang kay Lachica is a matter of strategy. Would that be strategic kung ipipresenta siya ng prosekusyon? Yan ba ay mas makagaganda sa posisyon ng prosekusyon? O baka hindi nila makontrol yung Lachica at kung ano-anong sasabihin, eh siyempre pag hostile witness, hindi mo rin mapipigilan. Pinapayagan ng korte kung anong gusto niyang sabihin. Ano po? Ito'y matapos mabanggit ng pangalan ni Lachica sa sinasabing manumalyang paggastos ng 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 hanggang 2023. Sa pahayag, sinabi ni Lachica na handa siyang sabihin ang katotohanan sa harap ng impeachment court. Pero para kay Lead Public Prosecutor Jervy Luistro, hindi na kailangan patawag si Lachica na nananatiling nasa floating status sa Philippine Army Headquarters. Noong nakarang taon, tinanggal sa pwesto si Lachica matapos simulan ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa kontrobersya.
1: My position is simple. May misuse na ba nung sinabi ni Gina Acosta na tinurn over niya the entire amount to the security officer who is a non-accountable officer? But this is just my personal position. As a matter of practice, we always decide as a team.
0: Tinapos na rin ng Armed Forces of the Philippines ang sariling investigasyon sa sinasabing pagkakasangkot ni Lachica sa paggastos ng confidential funds ng OVP. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na ipinaubaya na ng militar ang investigasyon sa ombudsman. Handa rin ang AFP na makipagdulungan sakaling formal na ipatawag ng impeachment court si Lachica. Ipinasasabi na naman sa September 7 si dating DepEd Special Disbursing Officer Edward Vajarda dahil matatapos na ang dalawang linggong bed rest sa September 3 matapos makaranas ng stroke. Isa na lang Radyo Patrol na itinuloy ng Quezon City Regional Trial Court ng oral argument sa kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay po ito ng pahayag ng Vice Presidente sa online press conference noong 2024 na may kinausap siyang assassin para ipapatay sila Pangulong Marcos sakaling siya ipatayin. Ayon sa abogado ni VP Sara na si Attorney Paul Lawrence Lim, dinalakay sa pagdinig ang kanilang hiling na ibasura ang kaso dahil sa paniwalang hindi dapat makasuhan ang impeachable officials tulad ng Vice Presidente. Ayan pa nga po, hindi nasisettle, eh, no? Ang alam natin, yung immune to suit. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng kasuhan habang nakaupo ang Presidente. Ang hindi malinaw, kasali ba ang Vice Presidente doon? Wala pa po kasing ganung ano. Kaso ano po, yung presidente talagang malinaw. May decision na po yun. Hindi mo siya pwedeng kasuhan dyan at malinaw na nakalagay sa mga batas. Ano po? Eh, pero yung vice president, hindi malinaw eh. Pero nanindigan po ang DOJ na magkaiba ang proseso sa kasong kriminal kumpara naman sa impeachment trial. Noon na iginiit ng House Prosecution Team na hindi makaapekto ang kaso sa impeachment trial dahil magkaiba ang proseso sa paglilitis ng impeachment court sa aktual na korte. Eh kasi nga po, kriminal yung isa. Criminal proceeding, kailangan mo dun proof beyond reasonable doubt. Walang kaduda-duda na ginawa po niya. Yung sa impeachment, hindi ganun kabigat ang kailangan patunayan. Ano po? Punta muna natin si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
2: Alvin, walang ulan pero patuloy ang pag-apaw ng tubig sa ilang drainage yan sa Block 32 Street, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Ayon sa ilang residente, isang linggo na nila itong idinadaing dahil mabaho nga at nagdudulot ng pagbaha, lalo noong sunod-sunod ang pag-ulan. Dahil din umano rito, kaya mabilis bumaha sa katabing Molave Street at Acacia Lane. Ang itinuturong sanhi ng pagbara, basurang hindi tinatapo ng maayos, maging buhangin at bato mula naman sa ginagawang mga bahay sa lugar. May panawagan ang mga residente sa mga

0: umuno ng Barangay Edition Hills.
1: Hindi dapat sinatanggal parang yan eh. Papasurin.
2: Papasurin.
1: Alam na Pilipino eh. Katubar, tapon lang tapon. Napakailan. Kaya bumabar eh.
0: Yan ang tinig ni Alfredo, isang residente at tricycle driver sa lugar. Alvin, wala pang tugon ang lokal na pamahalaan ng barangay hinggil sa mga baradong drainage. Pero sabi ng Purong Barangay Action Command o PBAC na ikipag-ugnayan na sila sa Sisid Canal para malinis ang mga ito. Alvin, pinuntahan na rin yan ng radio patrol kahapon ng umaga, yung mismong Block 32. At yan din halos yung sinabi ng ilang mga tauhan ng Punong Barangay Action Command na nakipag-ugnayan na sila doon sa mas mataas na punong barangay para nga maayos yung mga ganyang drainage dito sa may Block 32 Barangay Edition.
3: Sino ba, ayun, sino ba dapat ipanawagan, Zussi? Kailangan na ba na action ng alkalde ng Mandaluyong, Baykamo yan? Sino bang mayor ng anong Mandaluyong ngayon? Si Benhur Abalos
0: si
3: mayor, ba?
0: Menchi Abalos,
3: si Menchi na. Atin,
0: no? Pero sabi sa... Pero sabi sa atin ng mga residente doon, kumbaga nakipag-ugnayan naman sila doon sa barangay para nga maayos na sana yung ganyang sitwasyon sa kanilang lugar.
3: Ay hindi, kahapon sinabi na rin kamo mo yun, di ba? O edi parang walang aksyon yung barangay. O edi punta tayo sa mas mataas taas, which is the city government. Ano po? O yung hindi na-action yung barangay. O edi si mayor naman yung kalampagin natin. Mayor! Oh, baka naman, ano po, baka nadadaanan nyo po ito, Mayor. Hindi po na-action yung barangay nyo eh. Oh, di ba kayo na po yung nanay ng siyudad ng Mandaluyong. Pakibigyan naman po na-action yung constituents nyo po na nababahuan. Sobrang baho ba? Pasintabi po sa nag-aalmusal, ha? Sobrang baho ba, Sus?
0: Kumbaga, Alvin, hindi siya yung tipong amoy basura na talaga, pero yan yung amoy ng stagnant water na karaniwan sa mga kanal natin na amoy, Alvin.
3: Kaya nga, ipapano kung diyan ka nakatira malapit? Hindi ho ba? Di sira ang araw mo. Buong 24 hours, ganyan yung amoy na malalangap mo. Pag malakas pa yung hangin, di abot pa dun sa dulo, no?
0: Ganun nga, Alvin, no? Maging yung tubig na umaapaw mula doon sa kanal ay umaagos na rin patungo doon sa malapit na sa kanto, patungo naman sa Acacia Lane.
3: Po, sige, di panawagan nga natin yung administrador ng Mandaluyong City, kung hindi man si Mayor na rin, ano, kaya ni Mayor Abalos yan. Ang problema din po, tayong mga constituents, yung mga taga-barangay Addition Hills, eh maayos naman po nating itapon yung ating baso. Kasi alam ko may nangungulekta naman every other day or araw-araw, Zeus, hindi ho ba? Tapon natin ang maayos yung basura para hindi bumara. Kung baga tayo maging tao din, hindi yung parang asal hayop din tayo na tapon dito, tapon doon. Yung pagkaburara din ba?
0: Tama ka dyan, Alvin. Yun nga yung isa sa mga itinuturong sanhinong pagbara dyan. Posibleng yung mga basura na itinatapon. Dahil maraming tindahan, Alvin, dyan sa may bahagi na yan. Posibleng yung mga bumibili, mga balat ng candy, o di kaya yung mga pinagkainan, maaaring nila na doon na lamang tinatapon sa lugar. Kaya ang resulta, buwabara sa mga dapat ay lagusan ng tubig.
3: Sige, extra.
0: Maraming salamat, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
3: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sunod po natin si Ma'am Trisha Lindo. Ma'am Trisha, good morning sa iyo, ma'am.
4: Good morning, Alvin. Sa mga kapamilya nating babiyahe mula Quezon City papuntang lungsod ng Maynila, light traffic pa yung aabutan ng mga motorista sa east at westbound dito at masalo pang luluwag. Lagpas ng UST. Samantala, magaan pa yung daloy sa underpass ng Quezon Boulevard, ngunit may bahagyan ng nagiging pagbagala bago mag-Quiapo Church. Tuloy-tuloy lang rin at mabilis yung usad ng mga sakyan na ruta ng Padre Burgos Avenue dahil bukod sa kaunti pang volume ng mga sakyan ay nagkaroon na ng patching sa ilang lubak sa P. Burgos, gayon din sa malaking pothole sa tapat ng Liwasang Bonifacio. Samantalang halos makumpleto na rin yung overlay asphalting ng DPWH bago mag-City Hall. Wala naman pang katrapik-trapik sa Ayala Bridge hanggang sa makarating sa Recto Menjola. Asahan lang nababagal ng bahagya yung magiging takbo sa mga stoplight ng Legarda, lalo na sa tapat ng Arellano University kung saan nagkakaroon na rin ng kaunting build-up. Mula Legarda Magsaysay Flyover, pababa ng Magsaysay Boulevard ay light to moderate pa ang bubungad sa mga motorista. Liban na lang kung matapat na sa Poreza LRT Station. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZMM.
3: Thank you! Maraming salamat, Trish Salindo. Ayan ang message si Stanley Palisada, Camille. Si Rolex at si Dave are brothers. So magkapatid pala, si Congressman Rolex at saka si Doc Dave. Oh, schoolmate daw niya si Dave nung college. Oh, mga supli ko, mga Ilonggo yan eh. Mga taga Iloilo. Ano po? Maganda umaga kay Kagawad Marlon Nason. Ganon din kay Ted Ku at kay Grace San Mateo. At kay Paolo Balde ng Verac Catanduanes at kay Jet Mariano Capiz at kay Mark Hernandez. Unang bugso ng mga kailang batin in the morning. Ay, pero syempre po, palusutin natin kagad si Manong Rod Eason na may balita naman dyan sa Bataan. Manong Rod, good morning, Manong Rod!
5: Good morning, Alvin! Sa gitna ng mga pagsubok na inaabot ng bansa, nakapagtala ang Freeport area of Bataan ngayong taon ng higit sa 15 bilyong total generated investment. Sa ulat sa 12 stakeholders night ng Authority of the Freeport area of Bataan, ilan ding mga top-performing enterprises ang binigyang parangal sa okasyon. Kabilang dito ang mga top-performing enterprises sa loob mismo ng economic zone na malaki ang naging papel sa export, employment at community initiatives. Binigyang pagkilala din ang mga workers at mga government partners sa patuloy na pag-unlad ng Bataan economic zone. Sa ngayon, may kabuang 301 enterprises ang nag-ooperate sa loob ng economic authority na may higit sa 35,000 ng mga workers. Makalipas ang 12 taon mula sa naghihingalong Bataan Export Processing Zone Authority. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
3: Thank you, Manong Rod Eason. Sabi ni Jasper Del Rosario, patin daw natin si Raymond Camacho ng happy birthday, the loyal Gising Pilipinas sa viewer yan ng Manila Central Post Office. Oy Raymond, magandang umaga at happy birthday sa'yo. Magandang umaga din kay Sir Josh Kyle Edip, ganoon din si Sarah Concepcion at si Ma'am Ellie Trinidad. Punta muna natin si Arnel Ozaita na may balita dyan sa Infanta Quezon. Go, Nel!
6: Yes, good morning, Alvin. Nasawi ang isang 22-anyos na rider matapos tamaan ang nabasag na salamin ng isang van na nakasalpukan nito sa Infanta Quezon. Ayon sa pulisya, ang biktima ay residente ng Tanay Rizal at sakay ng kanyang motorsiklo patungo Infanta na makasalpukan ang passenger van sa kahabaan ng Marilake Highway, barangay Magsaysay ng nasabing bayan. Batay sa investigasyon na agarap ang aksidente sa matalim na kurbada ng highway habang magkasalubong na tumatakbo ang dalawang sasakyan. Sa lakas ng impact, nabasag ang salamin ng van at tumama sa leeg ng rider, dahilan para mawalan ito ng balanse at bumagsak sa kalsada. Agad na isinugod ang biktima sa Claro M. Recto Hospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Nasa kustudiya ng mga otoridad ang driver ng van at nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to properties. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
3: Thank you! Maraming salamat, Arnel Ozaita. Magandang umaga din po kina RC Castle. Ganun din si Rosalie Pueblo, sing nagising na rin. At si Lilibeth Oyi. At si Edner Villasis. At si Ekang Ara. At si Ma'am Lina Ho. Sabi naman ni Eduardo Pesimo, ay birthday today ng anak kong si Edward Louis Pesimo. Happy birthday for today. Magandang umaga din po sa dumami na 33,000 na viewers natin sa YouTube. Teka muna, maghanap po tayong makausap. Baka pwede yung taga PhilHealth. Tanungin po natin yung taga PhilHealth. Kaugnay po sa mga pakete. Kung puno na nga po yung San Lazaro at saka yung NKTI, ay pwede bang mag-private na muna yung ating mga kababayan, yung mga naguhulog sa PhilHealth, para saluhin na muna ng PhilHealth yung gastos? Pwede po ba yun? O yan po, tanong natin sa PhilHealth sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
7: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. DZMM. Numero uno sa aksyon. Basta AM. DZMM.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Solid Kaban!
7: Trenji sa TCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trenjing na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trenjing sa TCMM kasama si Jing Castañeda. I-trenjing na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
10: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
11: TCMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
12: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
13: Kaya ko pa.
12: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
14: Kaya ko pa.
12: Patong-patong na projects, sige lang.
14: Kaya ko pa.
12: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: Ang husay!
16: So easy to use? Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
15: Siyempre, it's you, babe.
16: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
17: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pag-araw-araw.
18: DCMM Radio Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
19: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
20: Pag nasi man ka, akin ka.
19: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
21: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
22: DCMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
23: DCMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kaban!
7: Basta AM-DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
3: Good morning. Gayahin nyo to si Edner Villasiso. Camille, meron siyang sariling portable radio. Ano yung panunod niya sa atin, ay pakikinig niya sa atin sa Tarlac gamit ang portable radio. Wala na akong ganito. Kahit sa bahay, wala akong portable radio. Nasanay na tayo, you know, kung hindi, you know, come to think of it, dati may cellphone pa na may radio eh. Meron pa bang ganun? Bilang mo nga ako ng transistor radio, pang emergency, pwede yan, di ba? Para meron kang gagamitin. Si Jenna Turquesa Peñaranda, pa attendance check naman from Pilar Abra. At saka si Lilibeth Oyi, ano daw, good vibes po yung na-interview kanina ni Johnson na doktor na Ilonggo yung accent, ang dami kong tawa. Si Dr. Sublico. Ako alam ko na kagad eh, na Ilonggo siya. Alam mo naman kami mga Ilonggo eh, alam na namin, di ba? Kahit wala naman kayo ebidensya, may Ilonggo kami. Si Dr. Alfred Philip, Doc AP de Dios. Ang tagapagsalita po at Vice President ng Quality Assurance Group ng PhilHealth. Nasa linya na po natin, Dr. Doc AP. Magandang umaga po sa inyo, Doc AP.
0: Good morning!
1: Ay, magandang umaga po, Sir Alvin, at magandang umaga rin po sa inyo mga tagapagsalita.
3: Opo, ay pasensya na po kayo. Si Doc Isbay, nasa inyo pa? Nasa anay kami ng pagganitong oras si Isparga siya na interview namin. Andyan pa po ba sa PhilHealth si Doc Ish?
1: Opo, eh, mayroon po kasi kami ngayon kasalukuyang reorganization at si Doc Ish po ang aming tagapamuno doon kaya medyo siya'y very busy.
3: Opo.
1: Right now.
3: Hindi, natanong ko lang naman, ano po, don't worry about it. Kayo na ngayon yung kukulitin namin sa umaga, magiging busy na po kayo, Doc AP. Kayo pong sasalo lahat ng interview kasi kayo na spokesperson eh.
1: Oh, wala pong problema yun.
3: Ah, very good. Ay, sinabi niya kami na, sinabi ni Doc AP, wala daw problema ha. Kahit umaga, tawagan nyo ng tawagan. Doc, paano makatutunong yung PhilHealth sa pagdami po ng kaso ng suspected at confirmed leptospirosis? May pwede bang may tulong yan sa ating mga pasyente? Kasi ang expectation, dadami pa po sa mga susunod na linggo.
1: Hello? Opo. Hello?
3: Yes, Doc.
1: Yes, opo. Ganito po. Alam naman po natin na dati pang merong leptospirosis benefit package po ang PhilHealth.
3: Mm-hmm.
1: Ang maganda po dito, ito po ay pinalawak pa po namin. In-expand po namin ang ating coverage po sa leptospirosis. Dati po ay mga 21,000 lang ang coverage. Ngayon po halos triple. Tinaas na po sa 63,000. Pero ang importante po kasi sa leptospirosis, ito po ay very, very preventable. Okay? May iwasan po ito. Basta maalala lang natin na huwag tayong lulusong sa baha. Ngayon, kung hindi naman po may iwasan, kahit wala pa po tayong nararamdaman at tayo po ay napalusong sa baha, nakakabuti po na tayo magpatingin between 24 to 72 hours after po tayo lumusong. At meron po tayong benepisyo para dito. Maaari po kayong pumunta sa ating mga yakap clinics. Ito po yung mga primary care clinics natin. Kung saan po meron pong libreng konsulta kung kailangan ng mga laboratorio, mga basic na laboratorio, maaari rin pong mag-request mula dun sa clinic. At ang pinaka-importante sa lahat, makakuha po tayo ng antibiotics na prophylaxis po, panlaban po sa leptospirosis para hindi ito magtuloy-tuloy kung sakaling tayo ay pinasukan ng mikrobyo.
3: Opo.
1: So makakuha po kayo ng antibiotics na doxycycline sa mga yakap. At ito po ay sagot po ng PhilHealth. Ngayon, kung sakali naman po may nararamdaman na kayo, okay, pwede naman po kayo dumiretso sa emergency room. At meron din po tayong coverage dyan. Yung may tinatawag po tayong OECB. Yung po ang ating Outpatient Emergency Care Benefit Package. Na kung saan, yung konsulta po, laboratorio at gamot, sasagutin din po ng PhilHealth yan.
3: Opo. So paano yun, Doc, kung halimbawa puno, ano po, sabi ng San Lazaro, puno na kami. Sabi ng NKT ay puno na kami. Ang miyembro ng PhilHealth ay pwede po bang pumunta sa private hospital naman ngayon?
1: Pwede naman po. Kahit saang hospital po, ma-avail niyo po itong ating benefit packages. Ang kaibahan lang po, alam naman natin na kapag sa government hospital, lahat po yan masasagot ng PhilHealth kasi meron po tayong no balance billing.
3: Mm-hmm.
1: Pag sa private hospital, yun lang, baka po magkaroon tayo ng out-of-pocket expense.
3: Ayun lang, oo, kasi private nga po, no? So hindi uubra po pala na pareho ang benepisyo sa public hospital, kaya lang pupunuan, ililipat ang pasyente sa private na wala ring bayad, hindi po ubrang ganun. Magkakaroon pa rin siya ng out-of-pocket expense.
1: Opo, pero meron din po provision ng mga private hospitals natin dahil ito po'y mandated ng Department of Health na meron po sila mga nakalaan na mga kama para po sa basic accommodation. Ito po yung tinatawag natin na charity service nila. Mm-hmm. Medyo konti lang po ito kasi 10% lang po ito ng total capacity nila. Ngayon, kung ito po ay bakante, maaari po silang ma-accommodate doon at sila po ay makakapag-avail po ng ating no balance billing. Opo. Pero limited lang po nga ito, doon lang po sa basic accommodation.
3: So po, so ina-advise ba ng PhilHealth yung ating mga kababayan, yung mga nakakararanas po ng sintomas, na kung ganyan naman kahaba ang pila halimbawa sa NKTI, ang tagal bago ka maasikaso ng doktor, pati na rin po sa San Lazaro, ano po, do you advise them to go to other hospitals or go to private hospitals kung sa palagay nila urgent ang pangangailangan?
1: Okay, ganito po, kung ang mga simptomas po nila ay mild lang, lagnat, nanakitang katawan, maaari po magpunta naman sa kahit saang ospital pa. Kaya po kayong i-accommodate at kaya po kayong i-treat po sa mga ospital ngayon. Para miyembro natin na medyo mas malala na yung nararamdaman, may konting komplikasyon na, dun po ang ano.
3: Pag naninilaw ba, Doc AP, pag naninilaw na ang pasyente, mild pa ba yan o malala na yan?
1: Medyo malala na
3: po. Malala
1: yun, kasi naapekto ng ang liver.
3: Okay.
1: Hindi lang po ang atayang paari maapekto, maaari din po maapekto ng ating bato at ang ating paghinga, hambaga. Kaya nga po, meron din po tayong in-expand nga po natin ang benefit packages natin actually. Na kapag may komplikasyon na doon, kailangan ng mga dialysis, kailangan ng respiratory support, yung ito'y kakabit sa ventilator. Covered na rin po yan ng ating benefit package. Umaabot nga po sa 400,000 ang benefit package natin para doon sa may mga malalang kondisyon.
3: Opo. May nagpapatanong po rito, Doc, pag pumunta daw sa private hospital ang isang suspected leptospirosis case, mga magkano ang out-of-pocket expense at magkano ang benepisyo from PhilHealth? Kung private, for check-up, for checking lang kung positive.
1: Okay. Ang masasagot ko lang po dyan is yung kung magkano po yung magiging coverage. Pero kung konsulta po kasi, kung yan po ay accredited yakap clinic na private, ang out-of-pocket lang, yan, masasagot ko po yan, ang magiging out-of-pocket lang po ng pasyente natin is 900 pesos.
3: Okay.
1: Okay? Pero ano po yan, yung 900 pesos na yan, hindi po yan per consult. Okay, kung siya po ay registered sa private yakap clinic na yun, buong taon na po yun, wala na po silang ilalabas. Okay? Pero para po doon sa mga hindi po accredited yakap clinic, unfortunately, hindi ko po makasagot kasi iba-iba po sila eh.
3: So mas malaki po ang magiging out-of-pocket expense ng ating mga kababayan, ano po?
1: Opo. Mm-hmm.
3: So kaya kung kaya naman, dun po tayo sa mga public hospital. Kasi ang leptospirosis fast lane pala, Doc AP, marami-rami din ha. May listahang binigay sa akin dito sa NCR. Hindi lang po NKTI at saka San Lazaro. Ang dami. Mahigit 20 siguro ito, Doc.
1: Oh, marami po. Siguro pupunta lang kayo doon sa San Lazaro, NKTI, kapag po ito malala na ang inyong nararamdaman. Pero kung mild lang po, kaya po yan sa mga ospital natin.
3: Kahit nga po yung National Center for Mental Health nakalagay sa Leptospirosis Fast Lane, Doc AP.
1: Ayaw po, kasi yan po ay DOH Hospital at narinig naman natin kay Secretary Mercado na inihahanda ang lahat ng DOH Hospital para po dito.
3: So bibigyan ko po kayo ng pagkakataon. Ano po, ano ang mensahe po ng PhilHealth sa bagong liderato ni Dr. Beverly? Oy, regards po kami kay Doc Bev. Na-interview po namin dati yan nung kasagsagan ng COVID as an ASEC ba o USEC? Parang nag-USEC ba siya?
1: ASEC po yan.
3: ASEC, kayo, no? Regards po kami dyan. Ha? Ano po mensahe ng PhilHealth sa lahat po ng nakararanas na sintomas ng leptospirosis at kinakabahan na po ngayon? Kaya lang, kapos ang pera sa pampacheck up sa hospital.
1: Okay. Para po sa mga kababayan na tingin niya kayo ay may leptospirosis, okay? pinag-iting na po ng PhilHealth ang ating benepisyo sa leptospirosis. Kung kayo'y may nararamdaman, magpakonsulta po agad. Huwag na nating hintayin na lumala pa ang ating nararamdaman. Okay? Pero yung mas importante po, sabi ko nga po, preventable to. Kung paiiwasan po natin na lumuso sa baha. Kasi po, hindi po ibig sabihin na kailangan lubog ang paa. Kahit hindi lubog ang paa, kahit wala kayong sugat, maaari sa pagkaroon ng leptospirosis. So talaga pong kailangan natin pag-ingatan ang ating sarili at iwasan natin na pasukan ng microbial leptospirosis. So mahalaga po talaga yung preventive aspect.
3: Okay. Sige, Doc AP, sa susunod nating interview, yung mga bago namang programa, yung mga innovations na gagawin ni Doc Beverly Ho dyan sa PhilHealth. Ano po?
1: Okay po.
3: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Thank you.
1: Salamat po, Sir Alvin.
3: Thank you, si Doc Alfred Philip. Doc AP, de Dios. Ang nagpagsalita po and Vice President Quality Assurance Group ng PhilHealth. Teka muna, yung mga bago mo tawagan si COMELEC Chairman Garcia, si Chris Aberin Icasiano, ang sabi, kulang talaga ang araw kapag hindi nakakapakinig at nakakapanood sa DZMM. Absent lang ako kahapon kasi wala kaming wifi. Ganon din si Andy Montemayor Montalvo, meron ding transistor radio. Sasabi ko siya, makabili nga nito. Maghanap ako nito yung battery operated. At si Jillian, pakipindot mo nga dyan yung isang matinding happy birthday dahil birthday ni Andy Montemayor Montalvo. Yan, ulit-ulit, nabitin ha? Ganun talaga Andy pag wala daw pa breakfast, sabi ni Jillian. Nailaw ko lang. Happy happy 65th birthday ngayong araw kay Andy Montemayor Montalvo.
0: Happy birthday!
3: Yun, no? Ganun din si Marilisa Ariola Pancho. O nagpapa-attendance check. Pa-shoutout po kay Kylie Margaret. Ayan, nanonood sa atin. Sige, patawagan mo na si Chairman. Andiyan na ba? Magandang umaga din po kay Racy. Oo, Racy and Edith C. ng Paco, Maynila. At si Mark Hernandez ay nakamonitor din po sa atin. Ganon din si Jepoy Manggay ng Barangay Pagsawitan sa Santa Cruz, Laguna. At si Bev H. ng sabi, Gloomy Wednesday. No accusation or insights will be exposed kung walang anomalous activities na nangyari. Ayan, o, tama naman. Ano po? At si R.S. Kennedy, happy happy birthday sa kanyang kapatid na si Rosel Hunter sa Tennessee. Yan, dami may birthday ha, talaga nga naman. Si Attorney George Irwin Garcia, ang chairman po ng Commission on Elections. Magandang umaga po sa inyo, Chairman.
2: Magandang umaga po, Sir Alvin. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po sa inyong lahat.
3: Ang hindi natuloy ang barangay elections ngayong Disyembre, ngayong taon?
2: Wala pa po tayong ganyang klase na impormasyon, pero kahapon po, doon po sa pagdinig ng mababang kapulungan, yung pong panukalang batas na nag-fix ng termino. Ginamit po nila fixing the term.
3: Opo.
2: Hindi po postponement. So fixing the term of office mula 4 na taon, gagawin na lang po itong 5 taon, ay in-approve na po ng committee level at ito po ipo-forward na sa plenaryo. Kahapon din po ang ating pong senador T. Escudero ay in-sponsor na rin po yung committee report ng kanyang komite dahil siya po yung naging subcommittee chairman na kung saan nagpipix din po ng termino mula 4 na taon papuntang 5 taon. Yun daw pong postponement, Sir Alvin, ay resulta ng fixing the term. Kung kaya incidental lamang ang postponement.
3: Ang galing ng pagkakapackage, ano? Pero ang effect niya actually, walang eleksyon sa taong ito at ang eleksyon ay mangyayari either 2027 or 2028.
2: Mukha pong 2028, Sir Alvin, ang proposal pa nga po ay 2nd linggo ng Nobyembre dahil po yung 1st linggo, katulad po ng ngayon, November 2, ay undas. At para daw po maiwasan nga yung ang busy-busy ang lahat, kahit yung mga taga-barangay o kahit yung mga kababayan natin sa pagpunta sa mga puntod ng kanila mga yumaon, ay magpo-focus na lang sila sa 2nd week ng Nobyembre. Ng 2028, Sir Alvin.
3: Opo, so is it likely then na wala na namang barangay elections this year?
2: Well, sa part ni Comelec, kami po hindi pa rin titigil sa ating paghahanda. Tuloy-tuloy pa rin po kami sapagkat ang batas sa kasalukuyan, may election tayo sa November 2. Napakahirap po sinabing kung kami biglang titigil dahil lamang dyan sa mga panukalang batas, samantalang maliwanag na maliwanag ang batas. At saka po siyempre, kung ano't anuman ang nangyari, halimbawa po nagkaroon ng batas, meron't meron pupunta sa Korte Suprema kaya questionin yung batas na yan, and therefore paano kung biglang hindi naman sa pinipreempt natin ng Korte Suprema, biglang mag-issue ng TRO ang Korte Suprema, ipatigil ay ipahinto ang pagpapatupad ng batas. Pag nagkaganon, Sir Alvin, di ibig sabihin tuloy na tuloy ang halalan.
3: Oh, sali, ganyan na ang posisyon ni Attorney Romy Macalintal dati nung nagpapadala pa siya ng mensahe sa amin na para hindi ubrang ipopospone nyo yung eleksyon. Ano po? Pero pag nangyari po yun, lalabas na sasabay ba siya sa, ay hindi rin siya sasabay sa 2028 elections, ano? Kasi iba,
2: hindi
3: ano, hindi, hiwalay na buwan.
2: Sabay na taon. Bali po, 2028 May ang ating presidential, vice presidential, yung national and local elections natin. At sa same na taon po, yan po ay maaari mangyari kung November 2028.
3: Opo. So kung matutuloy yan, ano, kasi mukhang may push sa House at saka sa Senate, ibig sabihin nun, ma-extend yung term ng kasalukuyang nakaupo ng mahigit dalawang taon.
2: Ganun po ang mangyayari, Sir Alvin. Naka-extend kahit po yung mga sangguniang kabataan ay ma-extend din ang kanilang termino dahil nga sa resulta nung pagpifix ng termino na ito. Bagamat sinabi po nung kanilang panukalang batas na yun daw pong mga nakaupo sa kasalukuyan na huling termino na nila ay sadyang huling termino na yan kahit pa ito ay magbabago ng 4-5 taon. At the same time, kung sakasakali namang ito ay pangalawang termino nila halimbawa, ay di entitled pa sila sa isa pang termino dahil i-consider ito bilang isang buong termino na rin.
3: Ayun, parang ganun po pala. Actually, maganda po ito sa maganda yung performance na barangay leaders, pero hindi po maganda sa mga palpak ang performance kasi 2 more years of inefficiency. Di ho ba?
2: Alam niyo po, Sir Abby, nung nagkaroon po ng pagdinig na nandun din po tayo noong isang araw, naging maliwanag, ito po lang ating DILG, kasama na rin po yung sa Liga sa mga Barangay, yung pati po yung ating National Youth Commission, nagpapasubmit po pala sila ng 5-year development plan sa mga barangay. So napunto po doon sa pagdinig na kung 5-year development plan ang pinapasubmit sa mga barangay, tapos ang termino nila ay 3 taon dati at ngayon ay naging 4 taon, so paano po, ano po magpapatupad ng 5-year development plan daw po kung 4 taon ang termino ng isang nakaupong barangay at SK? Eh kung talaga pong dapat daw, dapat 5 taon din ang kanilang pagpapatupad. At the same time, sabi rin naman po nung Liga ng mga Barangay na pag-upo ng isang bagong barangay chairman, tsaka sila mag-hire ng mga empleyado, magte-train ng mga empleyado, gagastusan, pagka daw po nagbago ng mga opisyal, ay magbabago rin po daw yung mga empleyado lahat. So yun po yung isa sa mga argumento naman nila na nilatag nung nagkaroon ng pagdinig ng isang araw.
3: Tama. May point din po yun. Ano po? Pero teka muna, kung hindi matuloy yung eleksyon sa November, ano mangyayari sa budget po ng COMELEC para doon? Di ba may budget din po yun? At saka nasimulan nyo na po ang gastusin yun dahil may preparations. Pero what happens to the remaining budget for the 2026 elections?
2: Sir Alvin, ang budget po sa kabuuan ng para sa barangay at SK ay 19,057,000,000. Sa amount pong yan, tayo po'y nakagasta na ng 8 bilyong piso. Sa 8 bilyong piso, tayo po'y nakapag-imprenta na ng lahat ng balota, nakapagpagawa na tayo ng mga lahat ng mga 70,000 ballot boxes na order na po natin, yung mga ballpen, indelible ink, thumbprint takers at mga iba pa na mga kagamitan. Kung sakasakali pong hindi matutuloy ang halalan sa November 2, Sir Alvin, yan po mga gamit na yan ay magagamit pa natin. Halimbawa, yung pong mga balota, pwede naman po kami mag-issue ng isang resolusyon na kahit ang date na nakalagay ay November 2, 2026, kung kailan man ito marireset, ay yun din po mga balota ang ating pong gagamitin. Amin lang po yung i-warehouse ng maganda. Yung pong mga ballot boxes, yan naman po hindi masisira kasi mga bakal naman po yan. Yan pong ballpen at saka yung mga indelible ink, sa kasalukuyan hindi pa po namin pinapadeliver yan. Pwede po namin ipadelay ang pagpapadeliver dyan sapagkat ang expiry date, kalimitan ng ballpen, yung mga tinta niya at saka yung mismo indelible ink ay 1 taon. Baka po kasi matuyo kung kami magpapadeliver kaagad ngayon. Kaya nga po kami humihingi ng sa ating pong kongreso na sana'y maging maliwanag kung matutuloy hindi bago po matapos ang buwan ng Setyembre, sapagkat Sir Alvin, ang filing din po ng candidacy ay September 28 hanggang October 5. Kaya po, dapat bago po mag-filing, maging maliwanag kung may election ba o wala.
3: Tama. So dapat may decision na by September 5, which is actually a week from now, is it not? Ano bang presyo ngayon? Oo, next weekend.
2: Yan po talagang pakiusap natin sa mas maaga, mas maganda po para sa Commission of Elections para po makapag-focus din kami sa ibang ginagawa. Remember po, Sir Alvin, tayo po'y magsasagawa rin ng first parliamentary election ngayong September 14 dito po sa Bangsamoro. At bukas sa Sabadong ito, mayroon din po kaming special election naman dyan naman po sa Dasmariñas, Cavite.
3: Oo nga, busy nga, ano po. Anyway, alam ko naman kayang-kaya niya, Attorney George, ano po. Pero ibang pumihit, may last 3 minutes ako. I think nasagot mo na rin ito last time. Yung sa kaso ni Vice President Sara Duterte, ano po, eh hindi ho ba yung isa sa posibleng penalty po dyan sa kanyang impeachment ay perpetual disqualification? Tama po ba? Kung sakasakali man pong yun ang resulta na convicted.
2: Yan po ang nakalagay sa ating saligang batas, Sir Alvin.
3: Opo. So paano po yan kung mag-resign po siya bago pa man mailabas ang desisyon ng impeachment court? Ang ibig po bang sabihin nun, hindi tatalab sa kanya ang perpetual disqualification for public office kung sakasakali man pong conviction ang desisyon dahil nag-resign siya bago pa man i-promulgate yon?
2: Sir Alvin, ayaw ko munang sagutin directly yan dahil nga sa siyempre, kung sakali man, sabi nyo nga kung may magpapail ng disqualification, halimbawa, ay sa amin din po babagsak yan at ang inyong lingkod ay magpa-participate din sa pagboto tungkol dyan sa bagay na yan. Pero ganito po, diba po naman ang purpose talaga ng isang impeachment ay yung pagtatanggal mismo ng isang nakaupo na impeachable public officer, whether elected or appointed. So ang ibig sabihin, kung yung mismong purpose ay wala na, so paano pa po yung pagtatanggal kung yung mismong tatanggalin ay nag-resign na? So as to whether yung impeachment court ay magtutuloy-tuloy sa kanyang paglilitis o kaya naman titigil din dahil nawala na yung bispong dahilan kung bakit sila nagiging isang impeachment court, yan po isang bagay na mismo magandang, yan po ang kasagutan dyan, yan ang magiging kasagutan sa inyong katanungan, Alvin. So open po yan issue at hindi pa definite o may maliwanag na sagutan.
3: Sayang naman yung sagot, napuputol-putol yung sagot. Na mobile ka ba? Chairman?
2: Ay, hindi po. Mahina lang talaga ang signal.
3: Ah, mahina lang signal. So, ibig sabihin...
2: So, talaga pong, Sir Alvin, maganda po yung katanungan nyo yan, pero ang kasagutan po dyan ay depende doon sa kung titigil ba ang impeachment court sa kanyang ginagawa sapagkat yung kadahilanan kung bakit sila naandyan ay maaaring wala na rin. Pag wala na yung kadahilanan na tumigil din po sila, wala na rin po magkakaroon ng conviction. At pagka po nagwala ng conviction, wala na pong papasok na disqualification case.
3: Ah, so ibig mo sabihin, kung prematurely o mag-resign siya, hindi na dapat itutuloy. Kasi di ba may mga ibang penalty pa doon, like the sinasabi ko nga na perpetual disqualification, hindi lang po pagtatanggal ang penalty. Pwedeng may penalty din na perpetual disqualification from public office, hindi ho ba?
2: Eh, yung po kasing perpetual disqualification to hold public office ay isang accessory penalty. Ano po ibig sabihin ng accessory penalty? Ito ay nakakabit doon sa principal na penalty na pagtatanggal. Kung wala na po yung principal, wala na pong papasok na accessory. So kung titigil o hindi, yan ang malaking katanungan, Sir Alvin. Kung sakaling mangyari yung binabanggit nyo, titigil ba sa paglilitis o hindi? Open pa yung issue na yan. Hindi pa po yan, wala pa po yung kasagutan sa kasalukuyan.
3: Ano ka mo yun, Bigornia? Yan yun, yung paborito mo nandyan. Hindi mo ba namimiss si Chairman
4: Good
3: George
4: morning,
3: Garcia?
4: Good morning, Chairman.
2: Gaganda umaga, Ma'am Dori.
4: Di, tanong ko lang.
3: Kasi tama-tama, alas 7 na eh.
4: Mabilisan lang, Chairman. Paano kung sige, mag-resign siya? Pero it doesn't mean, natapos na yung impeachment.
3: Yun na nga yung sinasagot niya na parang pagwala na siya dahil ang todong penalty dito ay tanggalin siya sa pwesto.
4: Correct.
3: O, ba't pa natin tutuloy yung impeachment? Tumalis na nga siya, di ba? Parang ganun ang sinasabi ni Chairman. Chairman, di ba Chairman?
2: Yes po, yan po, open po yan. Kung magtutuloy ang impeachment court, kung hindi magtutuloy ang impeachment court, wala naman po magiging final judgment. Kung walang final judgment, walang papasok na principal penalty of removal. Dahil siyempre, umalis na nga. At the same time, kung walang principal penalty of removal, wala po yung accessory penalties naman, yung mga nakakabit doon sa principal penalty. So yan po yung open na issue at siyempre yan po yung nasa impeachment court kung ano po ang gagawin nila.
3: So it appears, batay sa opinion ni Chairman, it appears na parang maluwag nga at mukhang makakatakbo pa rin si Vice President Sara Duterte kahit ang decision ay conviction. Kung mag-resign siya before
4: unahan
3: the announcement
4: niya
3: of the conviction. Tama ba ang pagkakaintindi ko, attorney?
2: Ay, yan po yung ngayon magiging issue sa amin ngayon, Sir Alvin, kung sakasakali masyadong presumptuous, napakaagat, hindi talaga dapat tinatala. Pero kung mangyari man yan, ang papasok na issue ngayon sa kay Comelec, at siyempre po si Comelec ang nagdidesisyon kasi sa lahat ng mga kasong disqualification patungkol sa lahat ng tumatakbo sa buong bansa, ano man po ang posisyon.
3: Yan. Pero linawin natin, never nyo naging kliyente kasi si Chairman Partner, ang daming kliyenteng big time at saka matatas na yung Rango. Hindi nyo naman po naging kliyente itong si Vice President Sara Duterte ever?
2: Hindi naman po, Sir Abby, Ma'am Dori.
4: Okay.
3: Sige po. Hanggang dyan muna, Chairman. Ha? Mukhang iinit pa yan habang papalapit yung decision na yan. Ano po? Mabuhay po kayo, Chairman.
2: Maraming salamat po, Sir Alvin, Ma'am Doris. Mabuhay din po kayo.
4: Salamat.
3: Si Attorney George Erwin Garcia po, Chairman ng Commission on Elections.
4: Bakit ang bilis mong magsalita?
3: Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
5: Gising Pilipinas! Ito po ang DZMM. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Mga pasyenteng may leptospirosis sa San Lazaro Hospital sa Maynila, lampas na sa bed capacity. Pagtaas ng mga kaso inaasahan sa susunod na linggo.
4: COA, aminadong kulang ang mga field auditors sa gitna ng pagbusisi sa flood control projects.
3: Ombudsman dinawag na epicenter ng katiwalian ng flood control ang Davao City. Bago ang administrasyong Marcos pero Congressman Paulo Pulong Duterte, umalma.
4: Dokumentong isinumite ng Office of the Vice President kaugnay ng confidential fund sinita 125 million pesos na pondong ginasto sa loob lang ng 11 araw, kinwestiyon din.
3: Department of National Defense naniniwalang sinusuportahan ng China ang ilang Pilipinong mambabatas kaugnay ng West Philippine Sea. Ilang empleyado ng kagawaran sinasabing nire-recruit din bilang espiya.
4: Malacanang bukas sa posibleng pag-ban sa Facebook at online games na iniuugnay sa karahasan at pagpapakalat ng maling impormasyon.
3: Akyat bahay patay matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Maynila.
4: Sa showbiz spotlight, Asia Rose Simpson pasok na sa final round ng talent competition ng Miss World.
3: Yan po ang ulo na managbabagang balita ngayong Miyerkules, August 26, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
4: Ako naman po si Doris Bigornia.
3: Detalye. Lagay po muna tayo ng panahon patuloy na magpapalakas ng habagat ang bagyong Obet kahit nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan ding mabubuo ang bagong weather disturbance sa Philippine Sea bukas. Posible itong maging bagyong tatawaging Pilandok. Palalakasin din ito ang habagat na makaapekto sa Zambales, Benguet, La Union, Pangasinan at Bataan. Dito po sa Metro Manila inaasahan ang mainit na panahon pero posible pa rin ang pag-ulan lalo na sa gabi.
4: Kaya nang tukuyin ang mga lugar na posibleng bahain isang araw bago ito mangyari. Ayon kay Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay, maaaring magamit ang prediction ng Project NOAA para malaman ang mga lugar na maaapektuhan ng baha. Maaari rin itong gamiting basihan sa pagkansela ng klase at pasok sa trabaho.
6: ang mga ganitong klaseng teknolohiya ay importante. Meron po kaming ginagawa ng mga impact-based forecasting. Hindi ito 100% perfect kasi mahirap pong i-claim yan, pero mapapaganda po natin yung ating mga desisyon kasi science-based.
4: Iginit naman ng Project NOAA na dapat munang pag-aralan ang tamang disenyo ng flood control projects bago simulan ang construction.
3: 6 na minuto makalipas ay 7 ng umaga, puno na ang bed capacity ng San Lazaro Hospital sa Maynila para sa mga pasyenteng may leptospirosis. Umabot na sa 135 ang pasyenteng naka-admit sa ospital dahil sa leptospirosis, nalampas sa bed capacity na 120. Sinabi ni San Lazaro Hospital Medical Center Chief Dr. David Suplico na posibleng dumami pa mga pasyente sa susunod na linggo na matatapat sa 2 linggong incubation period naman matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila.
10: Hindi kasi kami tumatanggi ng pasyente, pero pinapaalala namin sa kanila na ang hospital beds ng San Lazaro ay nauubos. Pero ngayon, nagtalaga kami ng mga cot beds. Ito yung mga parang folding beds. Nanghihiram kami. Actually, nag-pre-prepare lang kami na baka medyo dumugin po kami ng mga pasyenteng may leptospirosis.
3: Itinas naman ang PhilHealth sa halos 60,000 pesos ang coverage sa leptospirosis mula sa dating 21,000 pesos. Libre rin ang pagpapakonsulta sa mga yakap clinic at makakakuha naman ang antibiotics laban sa sakit. Pinayuhan naman ng mga nakararanas na malubhang sintomas na magpakonsulta.
11: Kung kayo'y may nararamdaman, magpakonsulta po agad. Huwag na nating hintayin na lumala pa ang ating nararamdaman. Okay? Pero mas importante po, sabi ko nga po, preventable to. Kung maiiwasan po natin na lumuso sa baha. Kasi po, hindi po ibig sabihin na kailangan lubog ang paa. Kahit hindi lubog ang paa, kahit wala kayong sugat, maaari sa ipagkaroon ng leptospirosis.
3: Sinabi rin po ni PhilHealth spokesperson Dr. Alfred Philip Di Dios na kung kayo pupunta sa private, ay meron po talagang gastos. Kahit meron kayong PhilHealth, may cash out pa rin.
4: Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Mamburao sa Occidental Mindoro. Mahigit 142 million pesos na ang pinsala ng pagbahang umabot hanggang sa bubong ng bahay. Nauna nang idineklara ang state of calamity sa mga bayan ng Sablayan, Paluan at Abra de Ilog. Sa tala ng PDRRMO, halos 1.6 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura sa buong Occidental Mindoro. Sinabi ni Governor Eduardo Gadiano na lumala ang pagbaha matapos mawasak ang flood control project sa Sablayan na nagkakahalaga ng 1.3 billion pesos at naapektuhan ang mga sakahan.
13: Hindi ba puro buhangin ang ilalim niyan, yung loob? Na mag-iba yung flood control, yun ang tumabon sa mga palayan nila. Tsaka bukod dun sa nasira yung palay, hindi na pwedeng bukirin yung bukid dahil puro graba na. Yun ang masaklap dun eh.
4: Sa Bulacan, lubog pa rin sa baha ang kalumpit kabilang na ang mga sakahan sa barangay Gugo. Sa tala ng lokal na pamahalaan, 320 million pesos na ang pinsala sa agrikultura at infrastruktura ng pag-ulang dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo.
3: Alas 7:10, tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang Davao City bilang epicenter ng flood control bago ang Administrasyong Marcos. Sa budget deliberation ng Kamara, sinabi ni Remulla na maraming pondong pumasok sa lungsod kaya tinawag na epicenter ng proyekto. Pero aminado si Remulla na mahirap ang pagkuha ng impormasyon hinggil sa katiwalian dahil maraming sangkot ang hindi nagsasalita.
24: Hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin.
25: Epicenter of corruption.
24: Flood control corruption
25: ang Davao City nung panahon ng nakaraang administrasyon.
24: Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin.
3: Agad namang umalma si Davao City Congressman Paolo Pulong Duterte at iginit na hindi dapat nagmamadali sa remulya sa pagbibitaw ng salita dahil marito makaapekto sa kredibilidad ng Office of the Ombudsman.
4: Aminado ang Commission on Audit na nakababahala ang kakulangan ng field auditors sa bawat rehiyon ng bansa sa budget deliberations ng Kamara. Kinwestiyon ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya kung naresolba na ng COA ang kakulangan ng tauhan, lalo't kailangan ng auditor sa pagsusuri ng infrastructure projects. Aminado si COA Assistant Commissioner Lorna Cabuchan na halos 400 pwesto pa ang bakante dahil marami ang lumilipat ng trabaho para sa mas malaking sahod, habang ilan ang nag-resign o na-reassign o nagretiro sa edad na 60 years old. Dahil dito, nagbabala si Sendanya na maaaring makaapekto ang manpower shortage sa plano ng pamahalaang gumastos sa pagpapatayo ng infrastruktura, partikular na sa flood control projects. Bilang tugon, iginit ng COA na pinalalakas ang paggamit ng teknolohiya at sinasanay ang mga auditor sa data analytics. Pero kinwestiyon ni Sendanya kung paano mabibili ang teknolohiya ang gagamitin sa operasyon kung walang inilaang alokasyon para sa capital outlay sa panukalang budget ng COA sa susunod na taon. Ibig sabihin, walang pondong maaaring gamitin sa pagbili ng kagamitang makatutulong sa modernisasyon. Aminado ang COA na makatutulong ang karagdagang pondo sa pagpapaunlad ng kanilang operasyon.
3: Alas 7:12, sinita ang mga dokumentong isinumiti ng Office of the Vice President kaugnay ng paggamit ng confidential funds. Kasunod ito ng pagtitestigo o pagtestigo sa impeachment court ni OVP Assistant Chief of Staff at Assistant Secretary Lemuel Ortonio na idiniklarang hostile witness o testigong hindi nakikipagtulungan sa prosekusyon. Halos 2 dekada nang nagtatrabaho si Ortonio para kay Vice President Sara Duterte, kabilang na ang pagsisilbi bilang Chief of Staff noong nakaupo pang Mayor at Vice Mayor ng Davao. Sa direct examination, kinumpirma ni Ortonio na lumagda si VP Sara sa dokumentong o sa dokumento ng humiling ang OVP ng 250 million pesos na confidential funds sa Department of Budget and Management noong August 2022. Pero September 2022 o 28 araw na ang nakalipas bago makapagsumiti ang OVP ng physical and financial plan. Ibig sabihin, nauna pang humingi ang opisina ng Vice Presidente ng confidential funds bago makapagsumiti ng planong paggagamitan. Sinasabing humiling pa na rin ng confidential funds ang OVP sa panahong hindi pa security officer si Colonel Raymond Lachica. Kinumpirma naman ni Ortonio na wala siyang nakitang official receipt ng ilang pinaggastusan ng pondo. Pero nakapagsumiti si Lachica ng acknowledgement receipts na sinasabing magpapatunay na ibinigay sa mga impormante at agents ng OVP ang bayad para makabili ng mga upuan at gamot. Kinisyon naman ni Presiding Officer Francis Escudero kung bakit nagastos ang 125 million pesos na confidential funds sa loob lang ng 11 araw noong 2022. Kahit 2 taong maaaring gastusin ang pondo. Tumaging sumagot si Ortonio at itinuro si Lachica na posibleng may ideya sa issue.
12: The budget, the GAA, is good for 2 years anyway. So why was there a need to implement it within the year?
14: Because, Your Honor, the request was made for the specific year, which is 2022.
15: When you requested confidential funds in 2022, kung alam niyo, yung OVP po ba, meron ng mga natukoy na banta laban sa Vice President ng panahong yun?
14: Ma'am, I cannot personally answer. Maybe that's a question that can be answered by the security.
3: Kinumpirma naman ni Ortonio na nag-abono siya ng 150,000 pesos para sa hiling ni Lachica kaugnay ng confidential operation. Ito ang sobrang halaga sa liquidation ng OVP, kahit 125 billion pesos ang confidential funds noong 2022. Ayon kay Ortonio, hindi na na-reimburse ang inabonong 150,000 pesos na ibinigay agad kay Lachica dahil sinasabing urgent.
15: Nung binigay mo ba ito, yung 150,000 na hiningi kang resibo. Patunay na nagbigay ka ng 150,000.
14: At the time po, because of the urgency and dahil humingi po ng tulong si Miss Gina sa akin, I provided her with the request. Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed.
3: Nalinaw naman ng defense team na may pagkakataong kailangan munang abunuhan ng ilang opisyal ang gastusin ng kanilang opisina.
4: Pinatikos ng defense team ang mga salitang ginamit ng House Prosecution Team para ilarawan si Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos bansagan ang Vice Presidente bilang architect at mastermind sa paggastos ng confidential funds. Kinontra ng depensa ang akusasyon at hiniling sa impeachment court na ipaalala sa prosecution ang proper decorum. Nagsorry ang House Prosecution Team pero nanindigang si VP Sara ang maituturing na mastermind sa sinasabing scam kaugnay ng maanumalyang paggastos sa milyon-milyong pisong confidential funds.
15: In short, you will agree with me. This whole confidential funds matter, ang architect at mastermind nito ay si Vice President Sara.
16: This is the third time, Your Honor, that we have heard those words. This is a court of law, this is a court of procedure, and actually a court of decorum. And

0: Within limits, but, you may.
1: Yes, Your Honor. But henceforth, to borrow the words of my colleague, Your Honor, we will try to behave.
2: Ngayong araw, nakatakdang ituloy ni Presiding Officer Francis Escudero ang pagbabasa ng ruling kaugnay ng paglabag ng mga hindi pinangalan ng abogado sa sub judice rule o pagtalakay sa merito ng kaso sa labas ng impeachment court. Bibigyan din ng impeachment court ang pagkakataong magpaliwanag si Private Prosecutor Amando Virgil Ligutan sa viral post kaugnay ng pagbabawal sa pagtatanong ng misleading question. Matapos nito, sisimulan na ng depensa ang cross-examination sa hostile witness na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio.
3: Alas 7:18, handa si Colonel Raymond Lachica na umarap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos mabanggit ang pangalan ni Lachica sa sinasabing manumalyang paggastos ng 500 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 hanggang 2023. Sa pahayag, sinabi ni Lachica na handa siyang sabihin ang katotohanan sa harap ng impeachment court. Nasa floating status sa Philippine Army Headquarters si Lachica na tinanggal sa pwesto noong nakarang taon matapos simulan ng Office of the Ombudsman ang investigasyon sa kontrobersya. Tinapos na rin ng Armed Forces of the Philippines ang sariling investigasyon sa sinasabing pagkakasangkot ni Lachica sa paggastos ng confidential funds ng OVP. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na ipinaubayan na ng militar ang investigasyon sa Ombudsman.
4: Conclusion po of the Armed Forces of the Philippines inquiry should not be interpreted po no as a closing nga po case, but of course to give cognizance to the proper authority who's already investigating. Nirerespeto po ng sandatahang lakas ng Pilipinas yung jurisdiction ng ombudsman sa right of course to due process.
3: Handa rin ang AFP na makipagtulungan sakaling formal ng ipatawag ng impeachment court si Lachica.
2: Itinuloy ng Quezon City Regional Trial Court ang oral argument sa kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito ng pahayag ng Vice Presidente sa online press conference noong 2024 na may kinausap siyang assassin para ipapatay sina Pangulong Marcos sakaling siya ay patayin. Ayon sa abogado ni VP Sara na si Attorney Paul Lawrence Lim, tinalakay sa pagdinig ang kanilang hiling na ibasura ang kaso dahil sa paniniwalang hindi dapat makasuhan ang impeachable officials tulad ng Vice Presidente. Pero nanindigan si DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na magkaiba ang proseso sa kasong kriminal kumpara sa impeachment trial.
5: Merong certain immunity ang mga impeachable officer, hindi sila dapat makasuhan pa. No? Kung meron mang ikakaso sa kanila, ito ay dapat pagkatapos ng kanilang paglilingkod, no? Ng kanilang term, no? Or tenure.
6: And the prosecution, of course, in filing it, believes that impeachment and the criminal proceeding are two different and distinct proceedings. They run on separate tracks, towards separate purposes, and towards separate ends.
2: Nauna nang iginit ng House Prosecution Team na hindi nakaapekto ang kaso sa impeachment trial dahil magkaiba ang proseso sa paglilitis ng impeachment court at aktwal na korte.
3: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
2: Inisipad ko eh. 7:22 na po ng umaga ay.
3: Marami pang istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
7: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
9: Ka! Kaya ba ganyan?
10: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
10: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
11: ikaw ang liwanag sa akin.
10: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
7: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa

Dem ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: Kakatiwalaan, the morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Basta AM DZMM.
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.24. Inaprubahan ng Senate Committee on Local Government ang panukalang ipagpaliban ng barangay at sanguniang kabataan elections na nakatakda sana sa November 2. Sa panukala, gagawin ang halalan sa ika-apat na Lunes ng November 2028. Isinulong ding itas sa 5 taon ang termino ng mga barangay officials mula sa kasalukuyang 4 na taon. Inihain naman ang isa pang panukalang layong idaos ang halalan sa October 2027 para hindi kasabay ng All Souls Day. Umaasa ang COMELEC na may sasapinal ang schedule ng barangay election sa Setyembre.
2: Ngayon, kaya nga po kami humihingi ng sa ating pong kongreso na sana'y maging maliwanag kung matutuloy hindi bago po matapos ang buwan ng Setyembre, sapagkat, Sir Alvin, ang filing din po ng candidacy ay September 28 hanggang October 5. Kaya po dapat bago po mag-filing, maging maliwanag kung may election ba o wala.
1: Si COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
3: Ilang empleyado ng Department of National Defense ang sinasabing kinukuha ng China para magsilbing espiya sa budget deliberations ng Kamara. Tumanggi si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na idetalye ang sinasabing recruitment ng China, pero iginiit na mahigpit na binabantayan ang issue. Naniniwala naman ang kalihim na sinusuportahan ng China ang mga hindi pinangalan ng Pilipinong mambabatas na mistulang pumapanig sa China, kaugnay ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, kapansin-pansing pinalakas ng ilang halal na opisyal ang pagpapakalat ng pro-China messages sa social media.
4: We have some ground to perhaps suspect it, but credible information in respect to evidence is kind of hard to adduce, particularly as where we do not have access to bank deposits. I think it is best addressed by financial authorities, actually, Your Honor, in the same vein as a lot of syndicated activity was addressed in other countries through tax fraud investigations. Our problem really is how much of this is admissible. At the end of the day, that's what counts.
3: Nauna nang hinikayat ni Teodoro na mag-resign ang mga opisyal ng pamahalang kumakampi sa China sa issue ng West Philippine Sea.
1: Alas 7.27, bukas ang Malacanang sa posibleng pag-ban sa ilang online applications para mapigilan ang karahasan sa mga minor de edad at pagkalat ng maling impormasyon. Kasunod ito ng panukala ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na ipagbawal ang Facebook sakaling hindi sumunod sa patakaran ang mother company na Meta. Nauna nang sinita ang kabiguan ng Meta na tanggalin ang lahat ng video ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Muli rin sinulo ang total ban sa online gaming platform na Roblox. Ito'y matapos matuklasang naglalaro ng Roblox sa estudyanteng na Maril sa Zamboanga.
5: Kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at para nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ang ating mga kababayan laban sa karahasan, laban sa fake news, kung mabagal ang pagtugon, magandang pag-isipan at pag-aralan sa lahat maaaring gaming apps, lahat ng pwede masabing makakasira sa ating mga kabataan at sa bansa natin, open ko ang Pangulo na matanggal ang lahat ng yan.
1: si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Huling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng mahigit 3 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang pasado alas 8 kagabi. Idineklara rin ang yellow alert sa pagkakulangan ng reserbang kuryente simula alas 6 ng hapon hanggang alas 5 at alas 8 hanggang pasado alas 10 ng gabi. Bunso dito ng pagpalya ng 30 planta habang 13 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Nauna nang nagbabala ang mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert.
1: Bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa dalawang araw na kalakalan, 1 peso and 75 centavos na ang baos presyo sa diesel, habang 60 centavos sa gasolina at 50 centavos naman sa kerosene. Hapon, tumaas po ng 2 pesos and 30 centavos ang presyo ng diesel sa retail sa mga gasolinahan, habang 1 peso and 10 centavos naman sa gasolina at piso sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Kahapon, nagsarang palitan sa 61 pesos and 73 centavos tapos kada US dollar.
3: Sa Maynila, patay ang akyat bahay matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Binondo. Rumesponde ang mga pulis sa sumbong ng tangkang pagnanakaw sa package delivery company. Napatay ang suspect matapos magpaputok ng baril ng makorner ng mga pulis sa ikatlong palapag ng abandonadong gusali habang naaresto ang kanyang kasabwat.
1: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Gainiel Christian. Gainiel, good morning, Gainiel!
6: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Pasok na si Asia Rose Simpson sa final round ng talent competition ng Miss World. Napili ang Filipino beauty queen at dancer na maging isa sa finalist mula sa mahigit 100 kandidata. Umaasa si Asia Rose na susuporta at mag-aalay ng panalangin ang mga kapwa Pinoy para magsilbing kinatawan ng bansa. Bukod sa talent competition, pasok na rin si Asia Rose sa top 60 ng top model competition ng Miss World. Target ni Asia Rose na maiuwi ang ikalawang Miss World crown ng bansa na unang nasungkit ni Megan Young. Samantala, pumano na ang US country music legend na si Dolly Parton sa edad na 80 years old. Hindi tinukoy ng pamilya ang sanhi ng pagkamatay, pero nauna nang nabanggit ni Dolly ang masamang kondisyon ng kalusugan. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Christian Balisenyo, Alvin Doris.
1: Ang daming kanta ni Dolly Parton na sikat, di ba? Ano yung kinakanta ko ba? Hindi lang kasi ako marunong sa
3: mil. Islands in the stream.
1: Ha?
6: Jolene, diba?
1: Paano yung Jolene?
3: Jolene.
1: Yan ba yan?
3: Parang gano'n. Pero kanya original na Inday.
1: Oo, yung kay Whitney Houston ba yan?
3: Oo, Whitney Houston. Sinulat niya yun. Marami siyang ibang mga kanta na
1: sumikat
3: sinulat.
1: Lang ng todo nung kinanta ni Whitney.
3: Oo.
1: Production na una na siya doon.
6: Yung Are
1: You Always
6: Love You ba yan?
1: Yes.
3: Oo.
6: Kaya ba yung, parang akala ko ano yung title ni Doris?
1: Oh, hindi yun. Parang hindi yan.
3: Parang ano?
1: Ibig sabihin, hindi ka magaling kumanta, partner. Pinipilit mo lang.
3: Ganyan ba? At saka ano siya, tiyahin siya ni Miley Cyrus.
1: Ay, talaga?
3: Oo.
1: So, siya. Pamilya sila ng, ano, ng singer.
3: Oh, singer.
1: Country yan, di ba?
6: Kaya rin nagkano ng, Alvin.
1: Ha?
6: Sorry. Kaya rin nagkano ng parang, rendition si Miley Cyrus ng Jolene.
1: Hindi
6: pa rendition, tama ba? Rendition ng pagkakaano niya.
1: Version.
6: May sarili yung version, tama.
3: Nag-duet yata sila sa ganyan. Pero ang katatak, ang tatak sa atin, Islands in the Stream.
1: Kay Kenny Rogers yun, di ba?
3: Oo. Pa kayang maka-order, Kenny Rogers.
1: Thank you. Maraming salamat. Gainyal Krishnan! At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
3: Ako po si Doris Bigornia.
1: Ako naman po si Alvin Alchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
7: Gising Pilipinas
1: Energy Energy!
0: Radyo Patrol Balita Alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Basta AM, TZMM.
8: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
10: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
14: Pag naasiman ka, akin ka.
13: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
15: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. TZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon,

0: ZMM Radyo Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service. Basta AM, DZMM. Ang morning tandem ng bayan.
1: Good morning!
0: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas.
2: Gising Pilipinas.
3: O kita mo to si Attorney Romy Mahalintal. Sinasabi ko na partner eh. May sarili opinion din si Attorney Romy Ma. Kasi maganda nga siyang pag-usapan. Sabi niya pag nag-resign si VP Sara, may forecast. Ang kanyang forecast daw itutuloy na majority block ang trial at gagawa ng desisyon. O ito naman ay maring iakyat sa Supreme Court para magkaroon tayo ng president sa isyong ito para maging batayan sa mga future similar cases.
4: Pero hindi kaya tayo, Attorney Romy Mac, nag-aaksel lang ng panahon at pera sa pagsagawa ng ganyan? Sa kabila po ng napakaraming problema ng ating bansa, kung iisa lang din pala ang tutumbukin, wala naman palang magiging pananagutan. Ayoko na!
3: Yeah, yung pinaka-pananagutan mo kasi doon, ang pinaka-penalty doon is pag-aalis sa pwesto.
4: Dapat nga. Yun naman ang tinitingnan natin.
3: Pero may kaakibat siyang penalty, which is perpetual disqualification from office. Na nakakabit doon sa primary sanction na pagtatanggal. So, kung nag-resign na siya,
4: Wala na. Kaya nga. Kaya nga, yun ang naiisip ko na wala naman palang tinutumbok. Ang tinutumbok natin ay ang posibilidad na matanggal sa pwesto at hindi na makahawak ng anumang pwesto hanggang siya ang nabubuhay. Eh kung wala naman pala yung dulo na yun, anong tawag doon yung path at the end of the tunnel?
3: The light at the end of the tunnel.
4: Yan, wala palang ganun. Eh bakit pa tayo nag-aaksaya ng panahon?
3: Ganun ang demokrasya. Siya,
4: busy tayo mga tao. Lalo na may mga baha-baha.
3: Si, batiin ko muna si Ma'am Delia Balmes. Ayan, Delia Joseph Balmes at Marlene Go. Pakibati daw ng pamangkin niyang happy birthday kay Police Captain Manuel Go. Okay. Si Professor Heidi Mendoza.
4: Ayan,
3: dating commissioner po ng Commission on Audit. Professor of Praxis. Praxis, Eliza? Ateneo School of Government at advocate po ng good governance. Ano ibig sabihin ng praxis, Professor Heidi?
4: Good morning, ma'am.
5: Ay, good morning, Doris, and good morning, Alvin. Hindi po, ma'am.
4: Ay, ano ba ang sinabi ko?
5: Inaryong mamamaya na po.
3: ano ibig sabihin ng praxis?
5: Parang practice. Oo. Ibig sabihin, marami pang practice. Joke.
4: Ano ibig sabihin?
5: Hindi ba parang maraming teacher na parang because nag-aral sila ng pagka-teacher, nagkaroon sila ng masteral degree, etc. Sa akin po ay parang nagtuturo ako on the basis of what I have done in my practice.
3: Nag-gets ko. Anyway,
5: pero sa biro po, maraming practice pang kailangan.
3: Napaka-humble naman ni Professor. Kaya, napakinggan nyo po yung testimonya ni ako. Costa, yung pag tinanong mo yung ibang ordinaryong mamamayan, parang nadidismaya sila na ganun pala kaluwag ang pagbabantay ng pera ng bayan. Ano po? Pero kayo as a professional, as a former commissioner ng COA, did you get also the impression na parang bakit ganun? At parang wala lang, pwede lang gamitin kung saan-saan ang pera ng bayan, Professor?
5: Hindi lang yung bakit ganun, parang ang katanungan ko ay parang sa mas malawak ba na parang anong nangyari sa atin? Bakit hinayaan natin na dumating tayo dito sa level na parang walang, yung ating mga inihalal ay naghahawak ng pera ng bayan ay para bang walang pakialam or pagpapahalaga sa kanilang posisyon at sa tiwalang inilagak or ibinigay sa kanila ng mamamayan, di ba? At nakita natin hindi lang yung mga sa pag-manage ng pera. Madami ding mga tao nagtatanong, ang taas ng salary grade position, di ba? Pero walang competency, yung kahapon, yun ang dinidiscuss ko na pinag-ingatan natin yan yung adoption, yung tinatawag natin pagsunod sa competency framework. Dapat bago ka maging SDO, may training ka sa ganito. Di mo ba, Alvin at Doris, kapag ipagtitiwala mo, mag-a-appoint ka ng special disbursing officer, alam mo na yan, ang tagabigay ng pera eh. Di ba kung ikaw nanay, Doris, makikidoris na lang ako sa iyo.
4: Opo, mami.
5: Kung ikaw ay nanay, di ba?
4: Opo.
5: Kung ikaw ay nanay, Doris, stories, di ba? Kung halimbawa ang aalis ka, tiiwanan mo ang budget, susuriin mo sa mga anak mo, sino correct. Yung mapapagkatiwalaan, tama ba?
4: Correct, correct.
5: Sino yung marunong magkwenta, di ba? Isa sa pamilya lang, di ba? Halimbawa, sa anak mo, pipiliin mo yan eh. How much more pa kung ganun kalaki yung pera ng bayan?
4: Na, hindi ko ibibigay sa bulagsak.
5: Ay, tunay ka, that's the term. Hindi may bibigay sa bulagsak at hindi marunong magkwenta.
4: Correct. Kaya nga.
3: Tama. Pero ang pinakapuntuata nila, Professor, at please tell us if you agree, ito lahat nagli-lead dito, nag-uugat ito sa pangalawang pangulo. Kasi yun ang gusto palabasin partner ng prosecution.
4: Tama.
3: At pati na rin si Acosta, sabi niya, yan ang utos sa akin eh.
4: Oo,
3: yan ang utos sa akin ng Vice President. Eh, lahat naman ng ginawa ko ay approved. Even si Ortonio ngayon, lahat ng ginawa namin may imprimatur, may basbas ng pangalawang pangulo, Professor.
5: Oo, tama yun, Alvin. At ang nakakalungkot dito, di ba? Malino na malino sa mga mamamayan kung sino ang behind dyan. Ano? Pero nakakalungkot dito. Meron tayong mga senator judges na pilit siyang isinasalba. Alam mo, tatanungin, nakita mo ba na hinawakan ng DP ang pera? Gusto ko sana sumagot eh. Alam niyo po, yung pagiging mastermind, hindi mo kailangang hawakan ng pera. Di ba? Pautak nga yung mga yan eh, palalayo. Eh, sa amin, pag nag-iimbestiga kami, Doris at saka Alvin, pasensya na, lagi ko nababanggit ay aking karanasan.
4: Apo.
5: Hindi tayo nagyayabang. Kailangan based on experience para naman maniwala kayo, no? Sa amin, the farther it is from the ano, yun ang gagawin ng isang mastermind, di ba? You cover your ano. Tatakpan mo yung likod mo.
4: Correct.
5: Buburahin mo yung mga ano. Then, bawa ba magnakaw? Di ba yung magnanakaw as much as possible, tatakpan nila yung mga pagkakakilanlan o yung mga leads na sa iyo pupunta. Kaya huwag naman sana magtanong yung isang senator judge na, kaya na, nakita mo bang hiwakan? Eh, hindi lahat ng hinawakan ng pera at hindi kailangang hawakan para sabihin siya ang nakinabang. Ano? Una, binalanse ng Joint Circular 2015-001 ang responsibilidad ng head of office at saka ng special disbursing officer, no? Kaya nga sabay silang pumipirma eh, di ba? Pangalawa, pagsimulan muna natin yung ano, i-walk through natin yung buong process.
3: Sige po.
5: Sino po ba ang nag-request? Matanong ko Doris and Alvin, sino ba ang nag-request? Ay, palagay ko siya, ano? Saan nag-request? Pag ikaw po ay nag-request ng pera, medyo malaki, hindi ho ba yan ay kahit pa paano ay aalamin mo kung paano ginagastos? Tama ba ako? Diba, halimbawa, ikaw ay nag-request sa iyong ano, sa iyong auntie na sa abroad na, tita, padalhan mo nga ako nito. Diba, from time to time ay papalo up mo, tita, na ipadala mo na. Ay, pinadala ko doon sa isang balikbayan. Eh, diba, from time to time, isasabihin mo, ay, balikbayan, ay nga, ipadala na baga. At kung halimbawa sinabi ni tita na, ay teka muna, ay ipinagkatiwala ko dito at doon ka nala ang kukuha. O hindi ho ba't aalamin mo rin kung ano ng estado niyan at paano ginagamit yan. So mahirap po natin burahin yung tinatawag nating role ng head of office dito. Dahil from the time na nag-request siya, ipinakita niya yung tinatawag nating ownership nung ano na yun, nung kanyang ahensya. Ikaw head ng agency, ikaw nag-request nung tinatawag nating confidential fund.
4: Mm-hmm.
5: Therefore, as the head of the agency, yung fiduciary responsibility, ano, na tinatawag ni Senator Lacson, ano, na andun yun eh. At kahit napasabihin na nakikita natin yung laruan nila eh. Itutulak kay Gina, at si Gina itutulak kay La Chica, no? But at the end of the day, sabi ko nga, sino ba at kanino ba yan napunta? Yun ang mas mahalagang tanong. At makikita natin yung traces.
3: Yeah.
5: Oh, kung ikaw ba ay may pagpapahalaga sa perang ipinagkatiwala sa iyo at wala kang ibang interest kundi gamitin ito ng tama, hindi ba gagawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang proteksyonan ang perang yan at gawitin sa pangangailangan ng national security, di ba? Pero nakita natin, meron ka bang masasabing kahit katking na sasabihin nating pag-iingat? Oh, paano nila winidraw? Wala, di ba?
3: Mm.
5: Paulit-ulit kong binabanggit, Doris and Alvin, yung madalas kong sabihin na ang kaunahang responsibilidad ng mga lingkod bayan ay ingatan ang pera ng bayan, the safeguarding of public resources. So hindi ka lang nakakasuhan dahil may kinupit ka. nakakasuhan ka rin at dapat ka rin maligot kasi hindi mo iningatan yung pera ng bayan. At itong responsibilidad na ito ay buong ingat na inilatag under sa responsibilidad ng head of office. Bro. So ayun, patatakas doon, di ba?
3: Yes po. Mama, nandyan ka na rin lang, ano? Pakilinaw mo nga, kasi ang sabi nung Acosta, di ba tinanong siya, nasaan yung mga pirma? Na-verify mo ba kung tama ba itong mga pirma? Ay, hindi po, nagtiwala lang po ako kay Acosta kasi siya po ang pinagsinabihan ng vice-presidente, na yan ay confidential at national security, eklat-eklat. Pwede ba yun na ganun ang klase ng liquidation sa confidential funds? O hindi rin pwede yun, kailangan mo pa rin busisiin kung sino talaga ang nakakuha ng pera at lihiti mo ba?
5: Ayan ang hirap sa hindi nag-training. Wala siyang training sa pagiging SBO, di ba? Pero nakakahiya naman na wala siyang training. Pero ilang taon mula nung nasa City of Davao pa hanggang sa OVP na siyang SBO. Ano? At dapat sa kanyang training, at siguro common sense, ano? Kung walang common sense, kahit naman lang siguro sa sariling sikap o sariling pag-intindi bilang isang may hawak ng pera at may responsibilidad. Alam mo kung anong responsibilidad mo, no? At kung sasabihin naman, kasi nga confidential ito. Hello, ano bagang confidential sa tree planting? Ano bagang confidential sa Christmas party? Pero wag nating daanin sa ganyang ano. Gawin natin na mas seryosong usap. Halimbawa, sasabihin niya na, ay pinagkatiwalaan ko po. Hindi eh. Kasi ikaw ang pumirma. Remember Alvin and Doris? Isa doon sa mga supporting documents ng liquidation ay yung certification ng special disbursing officer at attested ito ng head of office. Ano, dalawa silang pumirma na sinasabi niyang sinecertify ko na nagamit itong lahat ng perang ito sa mga confidential activities. Pangalawa, at kung halimbawang kakailanganin ang mga resibo pati na yung cash disbursement record, ay meron akong vault kung saan doon ko itinatago. So, itong certification na pinirmahan niya, hindi niya naintindihan? O, kailangan ba Tagalogin yung certification? Kasi di ba nakalagay doon sa certification? Paano natin sasabing pinirmahan mo yan, nag-certify ka na ginamit sa tama? Paano mo masasabing ginamit sa tama kung hindi mo binusisi at hindi mo hinanapan ng impormasyon ng iyong pinagbigyan? Pero bago yan, linawin lang natin. Ano? Ang ginawa niya kasi, tin-transfer niya eh. Hindi niya binayaran sila Acosta kasi La Chica na katulad ng gawain na isang SDO. Itin-transfer niya yung entire cash advance. At ito yung ipinagbabawal ng joint circular, di ba? So itong napapanood natin ay parang model ito ng lahat ng hindi pagsunod sa isang mahalagang regulation or provision ng pamahalaan at hindi pag-iingat ng pera ng bayan. Diba?
3: Dapat ba ipatawag din natin sila, Chica? Do you also share the view? Yung mga ordinaryong mamamayan, kasi hindi naman kami abogado eh. Ikaw, hindi ka abogado, pero may experience ka sa auditing. Ano po? Dapat ba, para makumpleto lang yung kwento, parang gusto mong hugutin sila, Chica, at ikaw na nga magsabi, nasaan mo nilagay yung pera talaga?
4: Anong nangyari
3: sa pera? Dapat bang magkwento sila, Chica?
5: Sa akin, hindi ako accountant. Pero kung ako yung auditor, ako yung forensic accountant even, halimbawa, ano, para makumpleto ko yung drawing, yung chain of custody rin, di ba? Yung pag-iingat, di ba? Sinabi ni Acosta, ibinigay kay La Chica, ako ipapatawag ko. Hindi pwedeng hindi pwede. Kasi alam ko, naririnig ko na sinasabing napatunayan na naturo na nila dun sa sinasabi nilang mastermind, etc. Ano? Pero hindi kompleto yung chain eh.
3: Yung kwento eh. Kumaga tayong moviegoer. Parang bitin yung movie. Kailangan malaman ko kung saan napunta yung pera, Professor.
5: Hindi kompleto yung kwento. Kaya lang, ito yung ano niyan. Kung papatawag nila at sasabihin nilang closed door, ay di wag na nga at wala namang matututunan ng bayan. Ang sa atin dapat ay ipatawag, pero dapat hindi closed door yung testimony. Bakit? Ano namang nanganganib na national security issue dito eh? Tree planting at Christmas party, paano ninyo sasabihin may national security issue yan, di ba? Pangatlo, ay talaga naman pong malinaw na hindi dapat nabigyan ng confidential funds ng Department of Education. So, kung ito po ay ating susugin, aba, di wala namang dangerous ano dyan. Dahil lumalabas with more than 300 na personnel. Hindi ko na alam po ilan yung security personnel niya. Parang 400 plus daw kahapon. Whatever.
3: Opo, ang dami.
5: Adong adaman, no? Oh, pagkatapos, ang kanilang objective pa ng paggamit niya sa confidential funds ay para daw safe at baka may mga rebelde doon sa area kung saan sila magtatanim. Para namang napakalaking insulto sa mamamayan, di ba? Kaya nga nagtanim din ako. Nag-tree planting din ako para matintindihan ko kung makakailangan ba ang joke. So, ang ibig ko sabihin ay parang kailangan na paharapin sila, chika, para tama kayo, Doris and Alvin, kompleto ang kwento. Pero kung ang kwentong ito ay nalaraan para sa mga mamamayan, hindi dapat i-close, ano tawag nila? Executive session. Unang-una, bakit tumututol tayo sa executive session? Ay, ang dami ng senator judges na nagiging defense lawyer. Paano naman natin yan panangalagaan ang interest ng bayan? So, sa atin, dapat strong tayo bilang mamamayan, no?
4: Apo.
5: We want a complete story. And if we want a complete story, complete transparency. After all, at ito yung correction natin. Na, lagi kasi nagsasabi na senator judges daw ang mga pagja-judge. Taong bayan dapat, diba?
3: Tama.
4: Pero Prof, tanong ko nga kay Alvin kanina, bakit kaya po dumating tayo sa ganitong klaseng punto? Used to be, kapag kayo mga opisyal po natin ay makahawak or nabigyan ng pagkakataon na pag-ingatan ang napakalaking pondo, eh napakamasinop po, napaka-maingat at nakakatakot na hawak nila yung ganung kalaki. Ngayon parang wala lang. Parang meron lang silang mga 5 piso na kayang-kaya kung saan pwede nila. Ang gusto nilang bilhin ito, gustong idala dito, ganun eh, wala nang kumbaga walang, anong tawag mo doon?
3: Yung sense hindi of accountability.
5: Walang malasakit. Oh, walang pagpapahalaga sa pananagutan at sa tungkulin na kanilang sinumpaan. Doris, dagdagan ko, no?
4: Apo.
5: Eh, meron din problema yung mga mamamayan, no? Kung sa mga ibang mamamayan, ano? Walang pakialam, di ba? Yung iba nagde-defend pa. Ang tanong ko dito ay, di ba pag may pinabili ka, eh kahit na minsan, kahit na 5 or just eh, di ba? Hanapin mo yung sukle. Minsan naman magbibiro ka. Hindi, tinatanong ko lang yung sukle pero pwedeng sa'yo na yan. Diba?
4: Correct.
5: Pero hindi, bariya ang pinag-uusapan natin. Kaya gusto kong gamitin yung binanggit mo, Doris, ano? Bawal ang bulagsak sa pamahalaan. Diba? Kasi ikaw ay pinagtiwalaan. So, ang kaunahang responsibilidad mo ay masinok na ingatan ang pera ng bayan mula sa bulagsak na paggamit or wasteful spending at syempre yung mga paggamit na hindi naaayon sa batas, di ba?
3: Dapat kaya dapat talaga senador tong si Mendoza eh.
4: Bakit hindi?
3: Di ba pwede ganyan dapat ang...
4: Bakit hindi?
3: Prof, maraming salamat. From time to time, pagbigyan mo naman kami ng madalas-dalas.
4: Pansinin mo naman kami.
5: Kasi inabol ko to ah.
3: Mahirap. Nahirapan siyang gumising. Mahirap gumising ng ganong kaaga sa ating kasi. Pero kailangan natin.
5: Ano kasi ako... night, ano ako eh. Gabi ako, mga alas-alas ako natutulog.
3: Wow.
5: And then, umana, nag-walk ako ng dogs. Kaya, Pero of course, sige, pagbibigyan natin.
3: Salamat. Okay, yung mga ganyang, yung kailangan ng taong bayan ng mga ganyang klaseng pananaw.
4: Mas malinaw.
3: Sa eksperto siya eh. Nang taon sa Commission on Audit eh. Kaya nga, ikakop, tayo, pag na may eleksyon, matuto po tayo, iboto natin yung mga may kalidad naman, hindi yung mga puro patapon. Oh my goodness. Salamat. Prof, thank you, Prof. Pasensya ka.
5: Mabuhay ka. Magandang umaga sa lahat ng inyong tagapakinig.
3: Iwak na si Doggy, ha? Uh-huh. Bye-bye. Maraming salamat. Professor Heidi Mendoza, dating commissioner po ng Commission on Audit at advocate ng good governance. So, tinan mo to si Dr. Jessica D. Kaso, in the Philippines, only in the Philippines, ibuboto pa rin sila. Mabilis makalimot ang mamamayan.
4: Totoo yan.
3: Ewan ko sinong pinariringgan ni Dr. Jessica Di.
4: Totoo yan, Dr. Jessica Di. Ang dami, naglipa na po yung ganyan. At magagalit pa sa inyo kapag kinall out nyo sila. O bakit nagkaganto na naman tayo? Eba, ang kamukat-mukat mo niya, nag-gaslight ka, ikaw pa may kasalanan.
3: Eba? Parang bumabalik sa iyo.
4: Balik lang.
3: Back to you. Magandang umaga kay Ma'am Luz De Leon. Sabi ni Ma'am Luz, ewan ko ba bakit hindi dinala ng botante si Professor Heidi. Ano po? Pero pwede naman din siyang makatulong in her, kagaya niyan, mga advocacy. Hindi ho ba? Eh, pero sana pag bumoto tayo ng mga kandidato, maging makilatis naman po tayo, di ba? Eh kung meron namang ganyan na may kabuluhan yung utak versus sa iba na wala talagang kautak-utak,
4: wala talaga.
3: Maganda yun, may mic. Oh.
4: Wala talaga eh. Buti pa ang bulalo, may utak.
3: Jinx, good morning. Magandang umaga sa iyo. Hindi, malayo pa naman daw yung eleksyon. Kaya re-remind pa rin namin kayo. Ha?
4: Akala lang natin malayo pa.
3: 2028 pa. 2026 pa lang.
4: Alam mo, ganyan tayo lagi. Oh. Ganyan, ang tagal pa ng eleksyon. Kamukat-mukat mo andyan na. Tapos meron na kayo iniliklok na hindi naman karapat-dapat. Talaga naman magagalit sa inyo niya si Dolly Parton.
3: Si doktor, ay doktora, si Attorney Chris Bendijo. Oh, naka-monitor din sa atin partner.
4: Ay, salamat po.
3: At si Yoj DL, ganun din si Flor Delisa Uledan at si Jing Pahe at si Chris Abarini Castano. Yung partner, go.
4: Mm. Alam ko, binati mo na ito, binasa mo na yung KRS Kennedy, narinig kita kanina, birthday ng kapatid niya na si Russell Hunter. Si Obet Santos. Ay, Obet, tagal dati, LTO dati. Ano na nangyari sa'yo?
3: Sino?
4: Obet Santos, siya ang connect ko dati sa LTO.
3: Nag-retire na.
4: Oh. Daming pera nito. Oh. Sabi niya, wala daw kadala-dala ang mga tao sa pagboto po. Kaya nga. Ang daming pera niyan.
3: Agay nung barangay chairman, pinag-usapan namin ni chairman nga kanina, ikako, ay ma-extend mahigit 2 taon yung barangay chairman at SK. Di ba? O di maganda yun kung maayos yung performance.
4: Tama.
3: Eh paano kung palpak yung performance, the additional 2.5 years na alam pangit mo na serbisyo.
4: Oo, nakikinikinikte ko na. Alam mo yung mga sa cartoons, partner yung naka-sando si chairman na puti, tapos labas yung tiyan, tapos nagbibilang ng pera.
3: Diba? Ano? Sa totoo lang, may pera din kasi sa barangay.
4: Naman, kaya diba? Naman.
3: Barangay nyo, ang laki.
4: Ay, oo, barangay BF, napakalaki.
3: Malaki, yan. Malaking barangay. So, malaki din yung budget niyan, di ba? Pag ganyan.
4: At malaki ang pagkakataon na ikaw ay sumausaw sa mga ganyan.
3: So, sana magaling ang mapili ninyo.
4: Sana.
3: Eh, paano kung hindi ganun kagalingan, eh, ma-extend pa siya ng 2 kalahating taon.
4: Naku.
3: Oh, my goodness.
4: Cup naman.
3: Jeffrey Mangay. Oh, sabi niya, tinanggal nila ang karapatan ng bawat mamamayan na pumili ng mga leader sa kanilang mga barangay. Oh, kasi nga 2 taon po na walang eleksyon. Kung matutuloy, ha? Kasi may meron na sa House, meron na sa Senate.
4: Oo.
3: Kaya mukhang
4: mukhang tuloy na na.
3: Ah, hindi. Kailangan nilang dumaan sa legislative process and the signing of the president.
4: Oo. Teka muna, kasi Alvin muna kasi
3: mababahan. Ronald Soriano, dapat pala part ng impeachment court si Chairman George. Mas masaya kasi walang period magsalita. Hindi, bawal po kasi darating ang panahon pag nagka-ipitan yan, mapupunta yan sa COMELEC to decide. Kaya hindi siya pwede makialam. Ano po? Si Louie Basco, magandang umaga sa iyo, Louie Basco. Sabi, hoy, wag na lang daw bulalo, sabi ni Dr. Jessica D. Hindi ako sali pag ganitong malamig, ako gusto ko bulalo. Kaya lang, partner, naku, masama sa kalusugan mo yan.
4: Hindi, tsaka hindi ako, hindi pa ako nakatikim talaga yung totoo na bulalo. Maski si Eden pinapagalitan ko, hindi niya makuha.
3: Hindi niya makuha-kuha.
4: Hindi niya makuha-kuha.
3: Lagi mo achuete pa niya.
4: Achuete? O di, hindi na bulala yun.
3: Hindi, bulala. Kansi tawag sa amin doon.
4: Kansi?
3: Bulalo din, pero masarap. Kailangan palambutin ng palambutin yung laman.
4: Eh, sira yung pressure cooker namin.
3: O, di, huwag ka na magluto. Ang dami mo pang ngaw-ngaw. Huwag kang kumain.
4: Dami kong ebats.
3: RJ Pacheco habang nagkakape. Good morning daw, sabi ni paring Monsams. Ang dami mo pang ngaw-ngaw. Di, huwag kang kumain. Tapos.
4: Bakit? Kanino bang bunga nga to? Di ba? To quote a good friend of mine. Bakit?
3: Yan.
4: Kanino bang bunganga ito?
3: Sino ba?